0: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
1: Radyo Magbating. Sampol Plus Gold.
2: Si Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sampol Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sampol Plus Gold.
1: Sampol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sampol Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sampol Plus Gold.
3: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando, isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday.
5: Punaday?
4: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: Ako'y nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ang ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rock, rock, radio, magbating.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may... Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sa masang mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, sabad-sabad, skin allergies o daghang panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga: Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City, o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbating.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gabakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Southon Plus Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Southon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
0: Radyo Magbating.

Namnamin ang sarap ng kape sa Ed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, Daglit, Daglit, Balitang, Balitang.
4: Pagting o kabalkada mayong buntag, ganin yung tananan niya na ang BBC Daklit Balita alas 9. Patay ng napalgan ang 52-anyos nga mag-uuma nga si Adonis Duga-Duga sa Barangay Balatakan o si Dalman Zamboanga del Norte kaghapon. Sumala sa initial ng investigasyon niya pa sa health center ang biktima aron magpa-check up sa blood pressure. Huwag na sairan nga doon na kini high blood. Kalasot sa media sa buntag nakita na lamang sa iyang silingan nga wala na ikinabuhi samtang naghigdas doyan ilawom sa ilang balay. I-confirma ni Dr. Mark John Daniel Burdeth nga wala'y timailhan sa samad o foul play sa lawas sa biktima o posibleng heart attack ang hinungdan sa iyang kamatayon. Inyo nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29 Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag. Ganinyong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
2: Radyo Bagbag King.

0: Radio Magbating.
1: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
2: Naamang ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang magpirminti. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan Capsule. Hey, karon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
3: paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado, mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Tinintanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Southon Plus Gold.
7: Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Southon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. O sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Southon Plus Gold. Barato kang epektibo.
6: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Turil, Davao City, 66.
2: Said Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with old CR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Nagharaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
9: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radio Bagbag.

0: pinagaling, pinahusay, Southon Plus Gold.
1: Mapalit sa mga butika,
0: Southon Plus Gold.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-saman, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
3: Kabagdi kabalkada may buntag, ania na ang BBC Daklit Balita alas 10. Gila sa Department of the Interior and Local Government, ang syudad sa Pagadian, humani ini madawat ang prestigyosong Subaybayani Award 2025. Sigon sa DLG, gila ang Pagadian City, gumikan sa kamaayon ini sa matang sa infrastructure governance. Lakip na usab ang padayon ini pagpaningkamot sa pagpatuma sa programang nagdumong nga pakusgan ang mga infrastruktura nga makahatag og mas maayo nga serbisyong pampubliko. Ang nasangpit nga pasidungog, nagsimbolo sa dedikasyon sa lokal ng kapaguhanan, pagpaligon sa komunidad, pagpatuman sa maayo nga serbisyo, pagpalambo sa kalidad sa kinabuhi sa matag katawhan. BBC Daklit Balita, alas 10, ako si Bagting 17 Florence Fima, usa ka maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one, take one, nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, mag-aangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one, nga antipara. Clear vision is our passion.
5: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta.
6: Sa matagpalit ni Dios sa
5: Target Line
6: Product Package o sa kabattle sa
5: Target Line
6: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
5: Target Line
6: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
5: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daglit Balita.
4: Kabagri kabalkada may bunta, ganyan ang BBC Daglit Balita alas 11. Dakpan sa motoridad daw sa kuray 8 anyos nga babae nga residente sa barangay poblasyon Ramon Magsaysaya o dadakpan sa Burgos Street barangay poblasyon Ramon Magsaysaya sa Mwanga del Sur. Nasayran nga napagawas ang kinig warrant of arrest. Nagipagula pinagi si presiding judge sa MTCC Branch 1 7 Judicial Region Cebu City gumikan sa duha ka ihap sa kasong paggalapas sa batas pamansa bilang 22 o mas na ilang bouncing checks law. Sa kasamtangan kinigibalhog na sa Ramon Magsaysaya Municipal Police Station na o nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka batok kaniya. BBC Daklet Balita alas 11. Ako si Bagting 17 Florence Afima o sa Kamayong Buntag.
3: BBC Daklet Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Taklos. Tanawa po ng Taklo, basin makaswerte mo.
1: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
3: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
3: Wait, there's more. Naganawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Mag-skin shop na! Mungwapa na ka! Mu-income pa ka!

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabi. Kaya pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Aderico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
10: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
11: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta.
12: Sa matagbalit ni Dios sa
11: Target Line
12: Product Package o sa kabattle sa
11: Target Line
12: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
11: Target Line
12: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog. Tungod sa sige o guna-una. Ayaw nagkabala ka. Kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan.
5: Kaubang si Lady Antonia.
6: Yes! Maligayang pagbabalik. O giliw ko, o baby ko. Ako ay muling nagbalik sa inyong mga piling, mga kaudiyaka. welcome na usap sa itong programa, ang Hudyakas Kahanginan, mga hanginon. Charot, oy. Lukas akong ilong, oy. Wala may ulan-ulan, oy. Ibig na lang mga alikabok ang ato ang kakasimhutan. Wala nag-ilain ba? Ngayon, tag-humot na po sa kwarta itong masimutan, puro raman abog niya. Okay, kumusta man mo sa inyuhang mura dungaga na nun imong problema? Kung saman? Ubalik ko ninyo. Whether you like it or not, dapat you like it na lang. Ay, sa itong mga nanay, mga tatay, kumusta man yung taon mo di, ha? Kumusta? Antonia, pohon, di na ta obligado mo sayo og mata kay wa naman tay trabaho, da? Da, gabaan. Ngano laging gareklamo magsayo og mata kay mo trabaho na po, da? Karon way trabaho, da? Ako ay pailaila na po sa inyo niya, mga kaudyaka, nga tuang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time mo pa-udyaka. Daghanin ninyo kasi joke be, kay masin ma-sure ta ba? Lain na ba ko kuhan mga kaudyaka, mapingis? Bitaw. Pwede ka ninyo ipadangat ang inyong pa-joke time. Okay, at yung programa manggod kay gahatag man siya glingaw mo bitaw na ni joke time pero nakadepende ninyo kay na may uban di gyud malingaw ani programa ha bisan unsaon atong tumbling ani. Dawaton na lang gyud natong kamatuoran mga kaudyaka nga di tanan malingaw nato. No, bisan unsaon atong moingon ta nga giunsa man nako siya, wala ko siya unsa ha, agya po malingaw. Ba? Muna siyang, depende na ninyo. Ay, magka-hadlock send sa inyuhang pa-joke tayo, mga kaudyaka. Pwede man ninyo i-send ang inyong pa-joke tayo, mag inyong pa-udyaka, inyuhang pa-mensahe sa inyong mga hinigugma. Sa 0997-765-9923. Muna ibutang sa inyuhang... sa inyuhang mga kuan mga kaudyaka, sa inyuhang unsay tawagan na inyong mga dingding. Okay. Usay magud mga kaudyaka, kung cellphone ninyo inyuhang butangan sa numero daw makuha na inyong cellphone. Kanang iluga na sa inyong text meet niya, makuha imong cellphone, maapil ang mong number o kuan madamay. Muna siya nga ang inyong numero, ang atong numero sa dyakas, ipilit sa inyong dingding para way makalisod pong bisan ang dingding ninyo kuwaon pa sa inyong silingan. I-text ang sir 997-765-9923. Ay mo kabalaka.

0: Ano na ako, ikaw, kung maging arte ka, da una, dapat guwapa ka. Ikaduha, dapat nakikwarta. Ikatulo ko, no, dapat way utang. Hoy, lisod gay na, buhaton. Hoy, lisod yung gay na. Sa una, bito, mga kodyaka, galibog, begyud ko. Galibog, pod mo. Abi man ako kang gasolina, usara na, lay-lahi, manday na, no, na'y diesel, na'y kerosene, na'y gasolina. Oh, wag ikaw nasabdan, ana, mga kodyaka. Hantod karon, wag magyapon ko'y nasabdan, kaya akong pagtuong gasolina muna ng gas. Yaun sa man ang mga nganong na may tulo ka klase nga presyo. Oh, muna nga ang makakasagaran makabalo ana katura gyud din tawo mga drivers. Kanya kita nga mga normal people living without license mga kaudyaka kay di man ta driver charon. Sa man ning lalay man ang presyo. Oh, napamatud-an na gyud tong kanta nga mahalang gasolina. Abana na bandolina. Ay, yun, pag-ingong, di ilagi ka apiktado. Apiktado, lagi tatanan, ane. Na, naunsa naman o niya, di niya ni Mayo, eh. May pag mag-joke time sa tabi, kay murag... Murag ma-stress naman po ta, ane. Ay, nanay tay memo, smart syrup. Usagya po ning kanang produkto sa Nature's Gift. Ang kaning Memo Smart Syrup. Kaning mga ginikanan, kung inyong anak, dali na bitaw makalimot, labi na ni mga bata. Bata pa unta, limtano na kayo. O, say mga, o, say ngalan, say mong papa.
1: Ha, si Kuan, si... Angkol man to, angkol.
0: O, say angkol, angkol, ay mong papa.
1: Eh, ingon pa ni mama nga, ihilaw na kuno, si angkol kuno akong papa.
0: Ganaunsa na ipamimo smart syrup na inyong anak, ha? Oh, kanang lison mo po ko sa klase? Di man pwede nga sa klase, rapon ninyo ipavitamins. Mintras nga wapay klase, oh, at least ba, na preparation na po sa sunod nga school year, mga kaudyaka. Ba, unsa na may grade sa imong anak, ante? Ay, shout out niya kaninyo, ha? Oh, malo si Aton Mariel Rapada. Ay, sa, wama na ko joke time, uy. Pataka raman ko pang play dire stinger, wapa man ko joke time. Sindi in taon ko ninyo, oy. Way mo sin sa akong programa na unsaon na lang ni, oy, pirti mingawaan ni gyan.

joke time。Kaniga joke gikan ni Ate Panens, Barangay San Miguel, Iligan City. O, inaniyon ninyo pag-text mga kaudyaka mag-joke mo. O, kung mag-joke mo mga kaudyaka, butangin ninyo joke time ang una ninyo nga i-text. Paila din kung kinsay mong ngalan, aya din i-text ni mong joke. Oh, okay na. Muna to akong joke, okay? Huwag malagi mo lang atawa. Aw, oh, dede. Gika ni Ate Panen. Ate Panen! Usa kuno kaadlaw ni Ana, mga kaudyaka. Natingala ang papa ni Tonyo. Ngano in taong naghilak iyang anak? Hoy! Hoy, anak! Ano mang nagilak mang kaniya, anak? Kinsa may nag-away ni mo? Hoy, naunsa man yung tao niya kung anak ng anong nagilaka ka man? O sa may problema ni mo, Tonyo, nga ang magilak ka man? Asa man ay kagikan kinsa may nag-away ni mo? Hoy, asa kay gilak ha? Tubag ako. Ha, tubag ako. Ngarong gilak ka? Sa problema kaya to nang sa may nag-away ni mo? Halang pabe. Naikaon dito sa tong silingan. Wala jod ko inbaita sa akong kaila. Ha? Sus na, na birthday? Na waka gi-invite? Anong wa makag-invite? Dili birthday tayo ay! Ha, di birthday? Unsa man di ay? Alangan be! Namatay man tong

0: Lalo bang unya na'y kaon? Wadyo ko invite Hoy! Unsa may problema kung wa kag invite ta, oy? Unsa ba dai, oy? So sa ila gabalaka ana anak. Bitaw ba? Di jo ko mabalaka tay ba? Tay. Kung ikaw na pud ihaya tay ha. Ayaw be, di ginako sila invite ton. Hoy, ngayon ko patyon makunimo. Alang kay iyang papa, namatay wa gyud ko invite sa kaon.
1: Na naunsa na ning bata mas unahon pa niyang kaon kasi iyang papa. Hoy, power vlog, shout out ya kanimo Hadias Barangay 9. Nag shout out, nagpamari-mari ka diya ha. Unsa man ang problema nimo pari? Ala ka diha. Oy, dali ara man dai oras mga kisa maningga hilaka diri. Oy, tata abot, unsa may problema nimo tata abot? Ay, kanibitong gitawag nga Memo Smart Syrup, tabang ganis inyo mga anak, labi na itong mga anak ninyo nag-edad og 1 to 12 years old. Ha, tabang kaniha, dapat nga inyohang tagaan o proteksyon yung anak, labi na gyud sa ilahang panghuna-huna. Luoy kay ang bata nga way huna-huna, parihaning, tungod kay gusto lang ganyang balasan yung amigo.
0: Sa imong haya, tayhay, sila kinbaita. Di sila kakaon.
1: Oh, ang Memo Smart Syrup para sa abtik, ang bata ang abtik og bright ang future. Oh, mas maayo ilang performance eskwela. Oh, extra support sa inyong anak. Kano sa pamilya nato suportahan natong anak. Ayha nang didto na ta nga nagtungkod na ta. Oh, dapat karon nga mga panahon mga kaudyaka, proteksyonan na nato atong anak. Kinsa ra maaman day na mo reflect nang unsay kuan sa inyong anak mga kaudyaka. Mo reflect ba na sa ato mga ginikanan mo bitaw tong atong niagi nga gikasab-an ako akong anak kay wa gid jay medal wa gid jay kuan kanang ribbon.
0: Hoy kanak wa gid kay ribbon wa gid kay medal. Alang man naliwat mo ko si imo.
1: Musong balik sa ato ang tanan. Dahil ang batang bright garbo in towns ginikanan. Oh. Tinawad ba na mga ginikanan? Productos Nature's Gift Marketing Corporation ng Memo Smart Syrup, ha? Tagpila man na, Antonia. Palitan ako kung anak, be. Mahinay kan, maginin ako ang silingan. Sige nga, kapang kuhan sa kung anak, ba? Ang Memo Smart Syrup, 200 per botilya. Oh, mahurot na si mong anak. Usa ka bulan baka, usa ka bulag tunga. Depende na sa inyong pagpainom. Oh, dropper masiguro gamit ani kay syrup man kung dili 1 tablespoon. O be ana, basa sa ninyong indikasyon na di kay mangutana na pud mo sa ako unsaon pagpainom. Oh, una abrihan gyud ning botelya lisod ba pud unsaon pagpainom. Ha? Oh. Ay mo kabalaka kay akong i-mention sa inyo mga kaudyaka ang kuan. Oh, naman tay gitawag nga numero sa kana bitaw Nature's Gift Marketing Corporation. Pwede man ninyo i-kontakon po ninyo nga numero kung kanang gaduwa-duha ka ba kay layo ang pharmacy sa inyo ha. Unya i-sure nimo naa bay available. I-text lang niyo. Oh, kani siya, kaning akong ihatag nga numero. Oh, mo ni siya numero sa kanang Nature's Gift Marketing Corporation. Kana bitawng gusto mo mangita bitaw kay mangita mo available ba gyud sa inyuhang mga lugar. Kadi man ko kasuwito gud sa inyong mga lugar. 0917-177-4630. Katuning nangita og mangutana about sa Nature's Gift ha. Dili ni siya mong hotline, lahi man tong hotline. O bali ko na to kay hinay kay mo type. Hinay mo type oi. 0917-177-4630. Oi, patukar sa tagsunata ha kay. Oh, gipaminaw na ako akong programa mga milabay ang adlaw. Sumuha po dai sa akong tingog ba? Nakaanlag ko sa akong kagulingon. Hoy, undangi, Antonia B, shout out. Unsa man eh, oy, lain man eh, kay sige na kagyaw-gyaw, butang eh, sunata po. Oh, kanang maminaw ko sa akong recorded ba? Makaanag yun ko, boring man eh, ito ang programa na ako de. Okay, firme na kong gyaw-gyaw ba? Ne? Sana po nang nice sounds, oy. Sige, patukar ta ha. Basta ikiay ninyo ha, hindi mo kiay, batig na wong tibok tuig 2026.

0: bang bang. Ah, sure chicos, kini ayan na to ba? Huyaw gagagini ayan, piko yung mga tuhod, ay. Nataro mga ninyong pagkiay, mga kaudyaka, ha? Basin ba yung naglaguto na na inyong mga bukog diha, ha? Niya inyo hangwa ni subay ang inyong mga ugat? Delikado ba yan na? May gani kay naatay nerve flex capsule. Kaning nerve flex capsule, mga kaigalana, gihapon ni sa Nature's Gift Marketing Corporation. Para asa man anton niya? Oh, sa ngalan nga nerves, unsa man ang nerves, mga kaudyaka? Para sa inyong mga ugat, sa inyong lawas. Pagpalig-on ka na. Oh, bitaw nang hinambog ka atong mangat-kat mog boke dunya. Oh, ikaw ang dahilan ng dugay sila mo tongtong dito sa kinatumyan kay sige ka gara-gara ni. Nanakit na maday mong tohon. Shoutout kay Nanay Ingat Castro, ingat ni John Mark Samson. Shoutout di kanimo ha. Oh, Neryo Tumanding, shoutout di kaninyo. Kaning Nerveflex capsule. Kaya pamina bito nimo nga binod ang imong imong tohod. Mora, i-check mo na nimo ang imong lawas. Kina-check ba ninyo yung lawas, mga kaudyaka? Paminaw ha, kung ikaw sige panuhoton, unya ga paminod, unya dali na kakapuyon, pag nerve flex capsule. Tagpila man na. Ay sus, tag 18 pesos raw eh.
1: Makaloka.
0: Makahulbot, magani ka diag pang... pang padaot sa imong baga. kisa may pwede mo inom sa nerve flex capsule? Kato bitaw mga tao nga permi kapoy sa trabaho, katong mga di tapulan ba? Katong mga tao nga sige lagpaminhod sama sa iyahang ngabil nga di gaingon. Katong naay muscle cramps, agoy ka ni. Nakatry na rabako, ikapila lagi ko natulog mga kaudyaka, nakamata ko kay gikraman akong bagtak nga murag lamok ba? Agay, pertig yung sakita, wey. Na imong bagtak ba tao, muna na akong gingon atong niangi nga. Ang imong bagtak bitaw dire sa likod mo balin sa tubangan, nakatry na mo ana. Na perting sakita. Katong mga tao nga kulang sa tulog, pwede mo mag nerve flex capsule. Basta kay ang nerve flex capsule pangligon sa inyong kaugatan. Oh, po, dili kaugatan ha, basilahin yung pagdungog ha. Pagpaligon sa inyong kaugatan. Dili tong babaeng kuan kaayo ka nang kiat kaayo niya. Lahi na itong spelling. Kaning Verticure capsule. Tag 18 pesos ang Nerveflex capsule. Tag 18 na gihapon. Nagsabot gini silang duha kay kabalo man ko nga imong gibate kay Vertigo o pangmoy-poy lawas. Pareho ra gyud silang price mga kaudyaka. Loretta Villanueva, shout out diha. Shout out Antonia. Maari nang makuha ng pre and licol. Oy, nabuing TE man din akong iba. Ay naputay memo smart capsule. Katawa-katawa lang mo diyan, kalimot na mo sa mga importante nga mga date sa inyong kinabuhi, ha? kaning memo smart capsule. Ang atong utok, mga hamtong og edad ba? Sakto ba na ang term hamtong? Meaning na nakasasaktong edad. Kung panitan, anagon gyapon. Kita man gud usay din nato ga dili nato makuan mga kodyaka murag din nato pagtaga natong panguna-una ba labi nag praktikala na ta nga trabaho ra ta nakapokus murag ang atoa ba nga kun say muna ibawan mura na di man puna mao kailangan ba nato atong utok mga kodyaka na ay bitamina kanang protektibo ug alerto bitaw kay usahay ma mental block ta oy tungod sa stress ma mental block ka tungod sa kakapoy kundi sa tong lifestyle mga kaudyaka dali ra ta malimot. Naputay gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee kani kato bitaw nangitag kape mga kaudyaka nga mura na siya gi-convert bitaw sa usa ka pamahaw nimo mutapulan kag pamahaw balabi nang kanang trabaho nimo sayo kay kamo mataw niya didto na ka nag nagkuha na ka nag unsay tawag nang unsa may mga kanabi itong mga trabaho nga sayo kaayo? Halos di nakakapamahaw? Nag-araro ka baka? Nagdaro siya, nagdinaruhay kamong duha! Dugay kakapamahaw? Magbalo na lang kag Nature's Gift Purple Corn Coffee. Oh, kanang way gana ga di nimo gana ang di nimo feel ang kabuntagon, mamahaw ka, mga pira ka, may pag Nature's Gift Purple Corn Coffee kay naani siya ay lamig lasa, healthy ug taas pagid kay antay oxidants, mga kaudyaka. The best kay ni siya, pwede pwede na ni siya i-convert pamahaw. Oh, inana na siya gikan na kana pagi makaprotekta pagid siya imong lawas gikan sa mga free radicals. Na inana kanindot ang kaning kape nga kaning gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kini nga oras kinang programa, getod ka na to sa Verticure Capsule, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Nerflex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kini si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan!
1: Radio Magbating.
2: Oras, alas 12.
1: Radio Magbating.
3: Oras, hadod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray.
5: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Saint Cecilia,
5: pray for us.
4: Saint John Baptist de la Salle,
5: pray for us.
4: Leave Jesus in our hearts forever.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: BBC .lit. Balita.
3: Kabag di kabalkada mang odto, ani ana BBC Daklit Balita alas 12. Gipasigarbo ni Kumalarang Mayor Roel Balong Molina ngadto sa mga partisipante sa 38 Balyakag Festival kung giyon sa niya pagdumala ang lungsod sa Kumalarang sukad ni Lingkod siya si Mayor na atong 2019. Iyang gisgutan ng mga hagit, pagsulay o mga kalampusan na sinatian sa lungsod o sa makatauhan araw sa iyang pagpangalagahan. Nagsilbi si Mayor Balong isip speaker sa mga aktibidad. Matod pa ni Mayor Balong Molina ang usa ka leader kinahanglan mahimong matinud-anon na responsable o consultative aron masabtan ang tinuod nga kahimtang sa katawhan o mahatagan kinigustong solusyon pinagi sa maayong panggagamhanan. BBC Daklit Balita alas 12. Ako si Bagting 17 Florence Fima. Maayong udto.
1: BBC Daklit Balita.
6: Radio Magbating.

0: Rádio Vagabim Pim.
1: Si Nanay Penny Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaw ang tambang ipang inom, nagsinog balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangkik ang bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karo naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapso. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Zed Health Report.
4: Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabitagos kabulan. Pa-sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
9: Sana
8: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
8: Paprinta Printing Services. Tinintanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
0: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kayo. Ningsulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Kung anong maninda ko liha, niasaan sa bukat, na isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyuni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Iriklorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una sa hapon.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC, daklit, balita.
4: Maayong hapon ka magtingog kabakada, sanya na ang daklit balita ala una. Malambuson nga gipahigayon ang stocking sa 15,000 kabuok nga garungan o gagmay nga sa Balkan kon milk fish sa isip kabayo sa proyekto sa San Pedro Multipurpose Fisher Folk Association na gamit ang ikaupat nga Norwegian HDPE Marine Fish Cage. Ang maong inisyatiba gipatuman uban sa suporta sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR Region 9 nga nagpadayon sa pagbalig-on sa sektor sa pangisda pinaagi sa sustainable aquaculture og modernong teknolohiya sa fish cage farming. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita ala una kini sa Bagting 28 Kimberly Namuaga. Maing hapon kanatong tanan.
3: BBC Daklit Balita.

0: Radio Magbang Ting.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katungula pa kag gamit sa atong kape?
3: Katahinan sa awa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kay mo? Nya makasaka ko, makalagsag. Ang bukid duro. Gani ay.
2: Abukid sa kulian?
3: O kato kaneng ama nga morna.
2: Abukid sa...
3: Kaneng.
2: Sundan.
3: Oh. Nya, o sa awa pa ko nagamit. O magsangka gani ko, mag-listo
2: ko. Saka ka sa bukid, ikigo ka saka?
3: Sa tiyan nga nagmintin ko, ana, ay, pwede nga ihayo.
2: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
3: Makakatkat to ba? Uy, magrapag ito atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, iguwang naman kay ka. Ay, salamat.
2: Sige pa ka na ni Mulay.
3: Sean.
2: Pulido.
3: Alberto.
2: Pulay mo idad.
3: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
1: Usa sa unsa mang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Ano?
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no.
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Luzon Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbang Ting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho dapit ba, niya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamao may ingon nila. Morgi nakaayos ako sir, karon wala na ko'y bukol sa tuhod. Daghang kong salamat, tagadigos day ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisanding sa Set Kogon Herbal Capsule og Set Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney yun ayaw akong kilid niya nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan, nipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman ko yung batin. Nakahantog ka rin, nagminitin ako. Antog ka rin, ayaw na ko, hunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isinta na kapin, sabay na bista.
5: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: I see sa. Dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop. Main, safe ang legit, tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Maskin shop na! Mungwa para ka, muin kam pa ka!
8: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: ang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Akong mga pinalanggang tigpaminaw, kumusta? Labi na gyud ang atong mga users sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Kining atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Anay laing pinakadabe sa Wonder Herbal Oil, ha? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita pertinindot gyud po ngayon. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mug isda ug uban pa, no? Wonder ba na bablas pertinindot gyud po kayo. Oh, para ni adtong mga katong atong mga kaigsuonan di ba nga kuan kanini ang naay sana naay problema na itong mga kaigsuonan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga sitawag ana ganini ang almoranas colon problem ug almoranas, no? Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure. Wonder Cardio Care dahil kana dayng ato ang produktong Wonder C Plus nga apoy drop syrup ug tablet nga mo imo protect nimo para di ka daling subawan, nilantan og magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, di mabasta-basta na alang ni kaninyong tanan mga suking tigpaminaw. Lingla sa matamis mong mga pulong, din ang dughan ko kanimo na ulit. Sagug mo ako nagahandom, bisan pa sa imong pagkamasanay. Mga bakak mong manindot paminaon, makabuhi og patay sa dughang mapailubon. Bisan ang dughan ko imong pagalangkaton, sa imong pagbalik, ikaw akong pagangakson. Ang gugmang atong gipanumpaan, gugmang sa kalipay sinaaran. Nabisag bagyo, dili kini makapukan ang tanan na sayang og sa bilinawadan. Sa matamis nga pulong nga imong giluwatan, sa matamis nga pulong nga imong gibuhian, sa mga pulong mong di ko gayod kasaligan, nasayon akong saunahan, imurauni akong pagabudihan. Nagsubo king pubre kong dughan. Kaya mga saad mo walay usang natuman, gilingla mo lang kay ako usa ka mahuyang, sa gihapon gidawat ko ang tanan. Kining pag-antos ko daw sa dagat sa kasubanan. Hinaot ka saunahan, dili mo kini pagamahayan, ay kung sa kagulanan mapuno na kining akong dughan, sa kasaypanan mo, wala na unyay kabutangan. Kuning kasubanan sa dagat, mo kunay title ali. Kasubanan sa dagat, alang to kanin yung tanan. Mga pinalanggang tigpaminaw, ako mong patugtugan ng awit nga naguluhan, Ibong Ligaw. Okay mo ni Frank, Ibong Ligaw. Alang kanin yung tanan, Tudling sa Mga Garay.

0: Ibong Ligaw! Nabali ang mga pakpak. Pakan dito yung Uya Brang. Nabali man ang mga pakpak. Pakan. Ibong Ligaw, alam ito kaninyong tanan, ha? Atod kaninyo sa Huandro Herbal Oil, ang haplas, walay kaparihas. Kopya-kopya na imong kumpiyansa, pangitaagin ang naay manufactured for RSB Lifecare Marketing Incorporated, ha? Huander Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa, o, na ay kuan, ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Huander Herbal Oil.
1: Jennifer Paranday, nito diri sa Pisaan, Barcelona, Gatambonga, Sibugay.
2: Sige, ma'am. Salty Amy, unsay nakatabang sa Huander Herbal Oil, diha, sa inyong paggamit?
1: Nindot siya gamiton, sir, kay gawas nga bugnaw siya, dayon ka nang humutod siya kayo. Dili siya bahong haplas sa kasagaraan. Mga namong gigamit ni haplas is baho, dyan siyang haplas, dyan siya baho. Mm-hmm. Kani kay nindot siya baho, dayon dugay kay mawala iyahang panigi haplas, sir, ba? Murag manuhot-suhot mo dyan na, manuhot-suhot dyan iyahang kuhan ka nang ang iyahang umbut on sa inaani nga haplas nga. Nindot kay siya, kay murag paminaw na ko bugnaw kay siya kay kanang samot na nagikan may mangisda dayon ko anang sige kuot sa ice nang kanang nindot siya ihaplas kay murag mawala akong mga sakit sa kamot, murag makawala pamaol din kani akong anak nga gamay panuhutunon man gyud ni siya ubuhonon.
2: Mm-hmm.
1: Sige na gyud ni siyang haplas gikan gamay pa din karon akong gihaplasan pod aning wonder ni angay pod siya nawala na pod yang ubo-ubo din dili na siya sige sipon-sipunon.
0: Ona anak kanindot anang ato ang produkto nga Huander Herbal Oil, ha? Huander Herbal Oil. Anang haplas gaway ka parehas kadang na i-tailer dili na amo oy. Wa gibi labot ana. Kanang na i-tailer wa mi labot ana. Kanang Wonder nga WO wa mi labot, kanang Huander nga mabuak ang gisudlan nga butilya nga haplas di po na amo. Ato a plastic bottle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Inana kanindot ng atong Huander Herbal Oil. Bantayan na ni Huander Herbal Oil karon kay pertindaghan ng kasuon-suon. Makapalit sa dili mao. Looy po. Okay. Manaway unya. Mayingon nga. Sa maning ingon, nindot ni Dimday ay. Na. Yan kay Dimday mao imong napalit. Imog yung liliyon kay naman ay marka diha nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lili yung ka. Mao na yung pinaka-importante nga mulikli yung ka kay naay marka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina. No? Ania, katong ato mga kaigsuunan nga nagbuhi pong mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Napo tayo Huander Animal Vita. Proven and tested gid po, no? Huander Animal Vita. Manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Paminawa ha, testimonya ni.
3: Ako si ano, Romili Dundun. Para Glan Sarangani Province.
2: Glan Sarangani Province. Ah, ma'am, unsay imong na experience sa paggamit aning Animal Vita?
3: Ay, dati, ano, dugay na magod niya akong mga baktin. Gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo.
2: Mm-hmm.
3: Tapos, nakadungog man ko ano ni Kuya Kart ba? Kuya Kart. Sayang programa sa Animal Vita. Niya, aningon mo na akong papa nga. Sisisingan kaya nato na, i-try kaya nato.
2: Hmm.
3: Kaya hina mangkot kayo mga ano niya. Na-try na ako mga ano, 1 week pa lang. Dito na, halos na mamaak akong mga baktin. Ay, kay ano na, kaning kusog kayo mga yung pagkaon.
2: Hmm, ganahan na sila magkaon.
3: Oo, ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila, mahurot na nila.
2: Hmm, sa ilang bahog ni mugisago lang Animal Vita.
3: Oh, sa tubig nila o sa ilang pagkaon.
2: Kanya, kumusta naman sila karon?
3: Dagko na, oy, mabaligyan na gani na ako.
2: Ah, dugay na rin ka nagamit aning Animal Vita, ma'am.
3: Oh, tawag-tawag na yun. Muna ko sigihan og gamit. Nagkapasalamat yun kay kay. Kung wala ng Animal Vita, managko ka ha. Salamat kayo sa inyong produkto ha.
0: Ingon na na yun kanindot. Ang ato ang produkto nga Huander Animal Vita. Ha? Kanang Huander Banaba Plus, nindot po na kayo. Lisod kag bawas sa kanang Huander Banaba Plus. Epektibo kayo, ana. Kanang nakay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris ay wala. Diha na, birahan na sa Huander Banaba Plus. Mao ni pinakanindot. Kining ato ang produkto mga pinalanggang tigpaminaw nga Huander Banaba Plus. Testingi! Suway, gamita, epektibo. Kaminaw ha, testimonya. Nagamit ni Huander Banaba Plus.
4: Ako di ay si Amy Rose Dilialon, taga Dalungdong, Joaquin Macias, Sambuanga del Norte. Nakasulat ni Juan, aning Huander Banaba Plus, Juan kong UTI, dihilampan biya ko ato ma'am, mag

0: Og sa akong mga uyuan, Yuyo Ilor, Papalardi, Auntie Rina, Angkol, Toto, og akong mga friends. Ati Evangeline, Auntie Naris Flor, Kuya Ricky, Kuya JC, Rialin, og laras na lang para way mahay. Si Kim Kim ni from Basak, Lantapan, Bukidnon, Philippines. Mga card sa Unker Family, Agon Family, Lantong Family, akong Mama Rosilin Ungker, Papa Pasio Ungker, mga anak, Kisi og Darin, nagpag-aray si Judy Ann Ungker, Agon. Salamat sa pagbasa diri sa kadingilan na minaw. Unya ka ng Vitron Drops na to, nindot po. Katong mga nai-anak nga mo'y pagkatao tamag 1 year old, kanin mo'y gamiton yung Vitron Drops. Kay mauni pinaka-epektibo sa mga bata nga bago na tao taman 1 year old, Vitron Drops. Perti nindotag yun, ang Vitron Drops.
1: Ikaw nag-text aning kalabot aning Vitron Drops nga nakasuway. Di asin mong mga bata, ne?
2: Oh, sa ako, ah.
1: Ah, kinsa gani itong pangalan, ma'am?
2: Siya nga Zuleta, pag Luay Basak.
1: Basak, Lantapan, Bukidnon.
2: Oh,
1: so, di daw mi, ma'am, ang sa'y experience aning paggamit aning Vitron Drops?
2: Na, kwan, mga na mo, iya ka nang na, nakadulog ni ba nga, kasing sada kay.
1: Mm-hmm.
2: Since birth, magagunya kay, kahila ka, maawi tayo niya.
1: Kanay, imong bata?
2: Kaya mo, pwede yung kauban, oh.
1: Pila edad siyang bata?
2: Kulang doon na, 7 months pa karon.
1: Ah, 7 months pa, okay.
2: Sulay na mo siya, o Vitron ba niya?
1: Vitron Drops?
2: Yan mo siya, 3 days pa, oo.
1: Mm-hmm.
2: 3 days, pag inom niya, ay had ayon, natingala din ko kay, sura, magiganahan ang siya tulog. Ang sagkaro, namang ginintin, karon na, kaya tapos ganyan bago?
1: So, bago pa na nimo siya, gipagamitan o Vitron Drops?
2: Oo. Nga, karun kay, dili na mo inumugatas man, magrubaw naman, nga, nila kalugaw lagi ang ma...
1: Iyang mahurot. So, nindot yun day kayo gamiton ang Vitron Drops para sa mga bata, no?
2: Kasan kayo gapangita, salamat.
1: Okay, salamat kayo.
0: Ingon anda, no, ka nindot. Ang ato ang Vitron Drops, Vitron Syrup, nindot po. Para sa mga 2 to 12 years old. Duha katuig tamag 12 anyos. Yung anak di gatulog, di ganang mukaon. Dugay kaayong... kanang mumata kay sig duwa gadgets, kanang Vitron Syrup maka bright po ni katong mga batang bugo i Vitron Syrup na ninyo mga pinalanggang tigpamilya.
3: Ako si Dandan Pahi.
1: Ah, Dandan Pahi.
3: Diri sa school sa kampo sa kampo sa Camp Evangelista.
1: Camp Evangelista Patag.
3: Miss Or.
1: Ah, Miss Or.
3: Mm.
1: Okay, unsa may adto ga experience sir kalabot sa paggamit sa Vitron na Syrup?
3: Anak, fix ko sa inyong produkto, okay? One week na karon, palitan ako ako, o Vitron Syrup.
1: Ah, Vitron Syrup.
3: Syrup. Karon na, kung doon, si Juan, isang kasimala pa, mm-hmm. Ang akong apo, hindi man kayo ni makakualog ka, o kay gumigayin na kung isa sa iyang iPad lagi.
1: Mm-hmm.
3: Matigid, tos-tos-tos-lok. Hindi ganahan mo kaon. Magkaon man siya, pero timi-timi ba? Akong naging simala, akong ipartik sa Vitron Syrup, abtik naman kaya mang itag pagkaon. At sa karon, dako lagi siya. Murag nidako na siya ba?
1: Nidako siya.
3: Ang niburok na naong.
1: Nibuyag na.
3: Buyag na rin. Okay siya lang. Ang inyong produkto, tanan na Vitron na sa produkto, maayo yung damiton. Ako lang po bitisingan kung kung ito, tuli, akong palit, sigihan, upalit. Nagpapasalamat ko sa produktong Vitron Syrup. Basta sa tanan na produkto sa Vitron, akong kasalamatan.
0: Ingon ana, kanindot mga pinalangan tigpaminaw ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, maipon eh, para po nis mga 13 anyos pataas. Itong ato makaigsuunan niya nga, wa na'y ganang mukaon, grab mi kalimtanon, dali kayong magsakit. Kanang Vitron Tablet, pang paligon sa immune system na. Paminawa, testimonya, oh, nagamit niya og produkto nga Vitron Tablet.
3: Ako ni si 11-0, nabugo, kagayan di oro. Sa ako lang kaguli yun, kaya na-experience mga ako ni 30, patsada yun. Naka-pisting mga yun, yung kaisa, maayo mga yun, patsada yun, kaya yun, imnon yun. Epektibo yun, kaya sa itong ipambati lawas nga, panahon katulogon kay, may edad 1 po di, niya, makainom gani may anak nga tambal nga Vitron makatubig mayo
1: Vitron Tablet.
3: Oh, Vitron.
1: Oh, nindot kayo ang kwan epekto
3: mayo gi sir luwas sa gili makatulog nga ang binhod sa akong asawa si Antel nang di sa katulog grabe binhora na yang tail gyud nga mabot arthritis bagara wa ko kasabutan na kay di man gyud katulog sa magkupo-kupo man na hasta ko maepektahan ko di ko katog naga testing me mabutan man no mi alas 8 sa gabi makamata noon di ko parbayo gani ni
1: taud-taud na mo nagamit ana or baguhay pa lang
3: isa pa lang to ka tablet amo na testing
1: sa usa lang ka buok na testingan ni epekto dayon.
3: Oh, duha pag yun may ginom.
1: Duha pag yun mo. Tag-usa mo.
3: Isa ra be. Kada adlaw, isa ra ang kinainom ganay. Pero epektibo kayo. Lamig yung paminaw yun. Makainom ka Vitron, tablet, hasta morag malimot ka sa kalibutan. Makatulog ka dayon.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet.

0: mga pinalanggang tigpamilya. Naray ko nga to kang Rino Agbay, Randy Agbay, Biro Irwin, Girit Lulog Farm, Ibulo Tipanoy. Salamat sa pagbasa. Naray ko ako family nga naglingaw og paminaw sa imong programa si Richard Anuan Sumagop dinhi. From Sitio Liang, Situbo, Ruha, Sambuanga del Norte. Naray ko diya sa Gaka Dinas. Sa Gaka Dinas. Akong anak, Jaya Sumadya. Akong mama, Pidilita Sumadya. Junji Sumadya og sa Sumadya family. Tumatal family og Tambong family. From Jibber Sumadya, diri sa Lasak di Mataling. Salamat sa pagbasa, Kuya Carlos. Pag-aray ko sa Babon family, kusog ka sa Kalilangan, Bukidnon. Greetings coming from JB Babon. Sigo paminaw sa imong programa, pwede ba ko makapag-aray ni EJ Aratan? Bubong Bao Pablo Tina Mabakan. Salamat sa pagbasa, Kuya, nagpag-aray si Alan sa Balason. Kana bang Juander Carjoker, ba daghang inangutanan ako dali kung maayo ba daw na para sa mga haiblaron. Actually, ang disenyo, ana, para yun sa mga haiblaron. Mao na siyang answer anang mga karon taas kag blood pressure niya, wapa ka maka-experience og pagka stroke, ayo naghulata. Traidor nang sakita bay, traidor na. Oh, kanang high blood, traidor na. Oh, mukalit ra nag-atake unya maotro imong linakwan. Oh, lain pag gitanaon imong kamot. Mao nang mahiwi pag inusay imong dagway, no? Ayo ka kumpiyansa. Oh, at least naanay produkto karon para anak. Naana nang Juander Carjoker, naanay yung presence. Available sa mga parmasya, butika, naasa mga RSV, Life Care Marketing Incorporated, ng mga tindahan, naasa itong mga dealers. Dealers! Ano yan? Kana pong atong Juander Himo Aid. Kabalo ko nga, daghan po kayo nagproblema ng almoranas. Karun, hindi lang yung kamutugan. Wow, mga kunas kita eh. Ang almoranas. Almoranason ka ba eh? Lain ka paminaw, ano? No? Ikaw mutugan. Pag naka na nga balatian, ikaw mismo, kay bawakas mo kagalingon, pag-inom og Juander Himo Aid. Unay tambar sa almoranas, tambar po skulon problem. No? Juander Himo Aid. Unay ngalan sa produkto. No? Juander Himo Aid. So atong gidasig ang tanan na tumakay isuunan sa paggamit. Anong ato ang produktong Juander Himo Aid, ha? Testingin, ha? Suway na, gamitin na, oh. Kanang Juander Herbal Coffee. Kanang kape na to, yun nga paborito kay tanan, no? Masin na pa iwak ka tilaw. Tilaw yun ako ninyo? Paborito kayo nga kape gini. Buntag ng duhapon, biro yung gaya herbal, mangod, no? Mutunog mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di po mag-aslom imong kuto-kuto. Dinot yun. May yun yung gamito ng ato ang produkto ng Juander Herbal Coffee. No? Basin o gididaan na kapag pangapi, kaya imong sugar, protein ang taas. I-try ni atong Juander Herbal Coffee kay stevia man eh. Dahil ka na nga itong Juander C+, kinahanglan gina ito na. Mga kaigsuunan na minaw karon kinahanglan ko kag Juander C+. Gamit gud siya kayo. Kanang Juander C+, manggod, maunay mutabang para di kadaling hilantan, ubhon, magkasakit. Natay kapsul, ana, naputay sirap. So kung 2 to 12 years old, natay sirap. Unya, kung 13 anyos pataas, natay kapsul.
1: Garay Kuya Card sa Amuma Family, Addis, B-Boy, Sheila, Madit, nagpagaray si Minda Amuma sa Poblasyon Libuna, Bukidnon. Naray ko sa Lizardo family, Namok family, Tabialan family, Francisco family, Barber family, Panis family, Marcelo family, Marcelo family, Narag family, Dungunis family o Daco family. Nagpag-aray Regine Tabialan sa Waola, Nau del Sur. Naray ko ako makis si John Mark, John Real, Daryl o request lang dayon kong song paubaya. By Moira de la Torre o kong malaya lang ako by Chris Lorin. Salamat sa pagbasa, Cyril de ini ng panadalan marama. Kuya Cards, taga Palumok, Titay, Sambuanga, Sibugay, Purok, Bisol. Ako si Juliet Gahuman. Paliwag kong timbayan na mo, Kuya, naminaw mi sa imong programa.
0: Bueno, atong hatagag pagtaga ng entry sa balak, pinada ni Junito Apilan, taga Barangay Bernard Clarin, Misamis, Occidental. Ang iyang balak, naguluhan, Handurawan. Ato ning hatagan o kinabuhi. Sa akong pag-inusara, gipangita ko ikaw. Ilantaw ko ang kabukiran, ang kapatagang lunhaw. Kalasangan gisuhid tungod sa gibating kamingaw. Aron ikaw makita o kalipay mo patigbaba. Taliwala sa maputi, malinawng kapanganuran. Lahus sa mga naglupad, nagmayang kalanggaman. Masulubong ipasuroy, nagpangitang tinaw, hain ka na mahal, lipaya ang nagsubo kong dungan. Anaara di ay sa nagganaas nga busay, kaniag mumilutaw sa mapahiyumong panagway. Sa imong pagpakita, kasubo ning dughan gihupay, sanglit ikaw ang awit nga sa kanunay gilaylay. Kuyog ka na ko mahal, awitong sa luma sa gugma. Kami nga hupayon kaysa kasing-kasing giamuma. Pagbating lunsay, dalisay og putli nga way sama. Kang bathala nga panalangin, bahandi natong duha. Dali latasunta ang nagpangamay nga kasapaan. Taliday ipalanog sa nagbuntaog nga kabungturan. Buhatong gingharian ang sadamgo nga kalibutan. Din kita lamang duha ang sa ingon ni ana makiguban. Katahom sa kalibutan karon atong ipuyan. Di nagsayaw kita magmaya uban sa kabulakan. Pagbati sa nagsugwak sa naglumpayat nga galamhan. Ang kalipay nga gasas mabulokong buhilaman. Apan hain ka na pinangga. Anong kalit kang nahanaw? Kalipay mo ba ang kasakit ko sa imong pagpanaw? Di ko gayod maabot ikaw nga nanganaw kanaw. Kahit tanan ka ni mo bunga lamang sa akong paghanduraw. Morning entry ni Junito O. Apilan, Barangay Bernard Clarin, Misamis Occidental, Handurawan, sa Balak Writing Contest sa Tudling sa mga Garay.

0: Okay, alang to kanini yung tanan. Addo na koy? Kuya Cardo Villaron timingon ang Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan.
1: Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
2: Radyo magbating.
3: Oras, alas dos.
2: Radyo magbating.
4: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
6: BBC, Daklit, Balita.
7: Ayong hapon kabagting o kabagkadas, ania na ang daklit balita alas 12. Nagdigom ang mga residente sa Barangay Liasan, Pitogo, Zamboanga del Sur alang sa usa ka candlelight memorial ug HIV awareness activity. Tumong sa pagpakigbatok sa stigma o diskriminasyon nga kasagarang nasinatian sa mga katawhan nga adunay HIV, samtang gidasig ang mas lawom nga pagsabot ug pagdawat sa komunidad. Tambong usab ang mga health workers ug lain-laing mga partisipante isip pagpakita sa ilang suporta sa panayon nga kampanya sa edukasyon ug advokasya batok sa HIV. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita alas 2 kini si Bagding 28 Kimberly Namuaga. Maing hapon kanatong tanan.
6: BBC Daklit Balita.
2: Radyo magbating.
8: Responsibly. And to kick off today's exciting program, let's greet the people who will join us in awarding today's prizes. Good afternoon to our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also our friends from PCSO and the Commission on Audit, good afternoon po sa inyong lahat. And of course, our PCSO draw coordinator to assist us in our draws. Isang magandang smile naman dyan, sir. Here at PCSO, fairness is our top priority. Every morning, we carry our street pre-draw procedures to guarantee equal chances for all. Let's watch the highlights of today's activity.
9: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
8: The prizes are ready for our lucky 2 and 3 numbers. So come on, Lotto Philippines! Let's play Lotto!

0: To the Lotto players, hawakan na ang lucky tickets ninyo. 4,000 pesos ang pwede nyong mauwi basta mag-match ang two numbers nyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. You can also try the Rambolita system play wherein you can take home 2,000 pesos. Reminder po sa lahat, only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. There you have it, our 2D Lotto winning combination. The first number is 15. And the second number is 6. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 15 and 6. In exact order. Exciting cash prizes din ang hatid ng 3D Lotto game. Mamaya po yan after this break.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Lotto players, here's another chance to win thousands of pesos. In this game, 4,500 pesos ang panalo pag nagmatch ang 3 numbers nyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nag-rumble ito sa system play naman, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. 3 times daily ang papremyo, kaya kung ako sa inyo, hindi ko pa lalampasin ang pagkakataong manalo ng libo-libong papremyo. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number is 6. The second number we have, 2. And the third number is 1. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 6, 2, and 1 in exact order.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito.

0: Radyo Bad-Bad-Ting.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Daganamanam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
5: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko, mahupong mo sa mayo. Ginaim naman po na ako Set Panyawan with magusin. Dantan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Simo Junior, taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur, 40.
6: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies ug daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano nung rice coffee, dahil nung una hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na nakatulog, natapos yung pag-booming, nakatulong siya dun sa pag-booming natin, talagang nakakaginbawa ano, Kuya Boy.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Radyo Bad-Bad-Ting-Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuig ipang bati, tanan, daghan yun, akong ulo, magsigo kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayun na, pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sa Kogon Herbal Capsule.

0: Radio Magbating.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Samson Utsia, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanak magugko sa agdanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsik ako. Deto, naapod ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kaong pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabag-o ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gabakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o kaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Rock, rock, radio, magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
3: The secret of health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
9: Santon Plus Gold!
8: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian.
9: Santon Plus Gold!
8: Santon Plus Gold!
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
10: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape. Ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
4: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
4: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Humano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: BBC Daklit Balita.
3: Kabagting o kabalkada, mayong hapon kaninyong tanana niya ng BBC Daklit Balita alas 3. Nadakpan sa mga otoridad ang usa ka wanted person nga dunay kasong arson o frustrated murder. Atol sa operasyon sa barangay Tumahubong, Sumisip, Basilan kagahapon. Ang suspect gidako pinasikat sa gahom sa warrant of arrest nga gisugikan sa Regional Trial Court Branch 1, Isabela City, Basilan, ug humana sa pagkasikop gidala ang akusado ngadto sa Sumisip Municipal Police Station alang sa tukmang dokumentasyon o medical examination. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Balita.
6: Radyo Bagting.

0: Bing.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
2: Idagan ako sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Andi ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin gum

0: get line. But we sent liniment oil. Regular ka ng dayon. Gaba ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay po kong pangalan ay Romeo.
3: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio Magbating.

0: oras, alas 3:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero 1 konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil naging maglayan na akong kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayong nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City, samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
5: PCC, taking the lead in providing quality education.
6: Radio Bad Bad King King.

0: Radio Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginhawa, nagasakit akong ulo, tambag sa kondukto nga dila na kumukaon o mga kargado kaya sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man ang gamit, ayaw ko, nibalik sa pagka-normal, wala na ko'y gibati ron.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Papalit sa mga butika.
3: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
4: I see it. Dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang baligya didto?
4: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
3: Safe ba na ilang products?
4: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
3: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
4: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
5: Maskin Shop na! Muhuwa para ka, muin kang pa ka!
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gabakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Rock, rock.

0: Radio Bagbag. Ting.
1: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon pa alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litoy, usa ka naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga secret ito kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Sumala sa gihimong data analysis sa Pilipinas, adunay 1.98% nga prevalence rate sa visual impairments o mga nadaot ang pananaw o blindness kon pagkabuta. Kini nagrepresentar sa kapin sa usa ka milyon ka mga Pilipino nga adunay katarata, dul-an sa 3,000 nga adunay glaucoma o kapin sa 2,000 nga mga Pilipino nga adunay macula pati og diabetic retinopathy. Og kini nga ginaghanon, nagkadaghan pa. Ayaw tuguti ang imong kaugalingon nga maapil sa mga tao nga adunay sama ni ining mga balatian. Bata sana ang pagtumar og Bisunix Plus Softgel kada adlaw aron malikayan ang mga sakit sa mata. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang mas taas nga pag-inom sa antioxidant, lakip na ang lutein og zeaxanthin nga makita sa Bisunix Plus. Nagpakita nga bililhon kaayo sa pagpakunhod sa insidente sa macular degeneration nga may kalabutan sa edad og uban pang mga sakit sa mata. Maong batasana ang pag-inom sa Visionex Plus Soft Gel kada adlaw.
3: Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium og uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Visionex Plus Soft Gel Capsule,
4: mapalit sa mga butika.
5: The secret of health.
2: Usa sa makapiang nga sakit sa ato nga mga Pilipino mao ang sakit sa mga lutahan, ang gitawag nga crippling disease o ang arthritis. Atong paminawon ang sekreto sa uban natong mga kababayan kung sa unsang paagi sila natabangan sa ilang mga sakit.
3: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Trinutunan rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sekreto ni Sir kay kada adlaw mitumar siya og Santon Plus Gold, og kini ang nahimong paagi aron makalihok siya og tarong bisan pa nga aduna say arthritis. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold herbal capsule nga makatabang man niini nga balatian. Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compounds, lakip na niini ang paikukayanin. Gipugngan sa paikukayanin ang paghimo sa pipila ka mga inflammatory agents sama sa cytokines og prostaglandin. Makatabang kini sa paghupay sa mga pangpanghubag sa lain-laing bahin sa lawas. Ang Santon Plus Gold aduna usab bioactive compound nga gitawag og flavonoids. Gipakita sa mga pagtuon nga ang therapeutic nga papel sa flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease ug ang neuropathic nga sakit isip kusog nga anti-inflammatory, analgesic or pain relieving ug antioxidative molecules. Paghubag ba og kasakit sa mga lutahan? Inom na og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Ikaw ba adunay mayoma, hypertension, glaucoma, menopausal syndrome o kung unsa pa man ang imong balatian? Dili ka na magproblema kay aduna natay sakto nga proteksyon ug pangontra batok sa nakalainlaing mga sakit. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gihimo gikan sa purong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay ug spirulina. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
8: Yahoo!
0: mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
4: The secret of health.
2: Siyempre, dili kumpleto ang adlaw sa atong mga Pilipino kung dili makainom sa atong naandan nga kape. Apan kung kini nga mga kape naghatag na og dili maayo nga mga sangputanan sa atong lawas, sama sa palpitation og pag-aslom sa atong tiyan, panahon na nga ilisa na nimo kini nga mga kape. Sulayi ang masustansya og lamian nga kape. Santon Plus Coffee Mix na. Gawas nga lami, puno pa kini sa sustansya alang sa kahimsog sa tibuok pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
8: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: The secret of health.
2: Para sa mas himsog, mas lagsik ug mas ligon nga lawas, ayaw kalimot pag-inom sa Santon Plus Gold. Inom og Visionix Plus para sa himsog nga mga mata ug inom og Santon Plus Coffee Mix. Kini na usab ang imong Health Guard, bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, hangtod sa sunod nga yugto sa atong programa, The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: BBC Daklit Balita.
3: Habang di gabalgada may hapon, naniya na ang BBC Daklit Balita alas 4, nagpadayon sa pagpangapudapod o tabang pinansyal ang buhatan sa Department of Agriculture Regional Office 9, pinagi sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherman Program sa Zamboanga Peninsula. Masairan nga libuan ka mga beneficiaryo gikan sa nagkalain-laing bahin sa Rehiyon 9 ang nakadawat na og ayuda gikan sa gobyerno. Tumong nini nga matabangan ang mga nasangpit at atubang sa nagpadayong nasanitang krisis sa nasud. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Florence Fima, maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
3: Sitinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpavoluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Leslie Barnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
2: Radyo Bagting.

Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa high blood o atake sa kasing-kasing. Sa bad cholesterol sa dugo, alina, mag-send panyawan garlic. Ta, ang kunini ang panyawan herb, garlic o banaba, nga batid nga makat. Said Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Hini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling. Ramdam mo.

0: Magaling akong tumulog.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo.

0: 0922-0922-88888 o kaba sa 0935-5885488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Radyo Magbating.

0: oras, alas 4:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagbag. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy, naining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako. Mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamu po, distinct pod mo ani.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
4: Gusto ka ba motrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagbag.

0: Radyo Magbangking.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbog at ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbangking.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.
4: Kini si Max Urban.

0: produkto sa Shade Marketing Incorporated.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalit ka ninyo sa kasikas sa panglawas. Kasikas sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw, welcome sa atuang 5-minute program. Ano yan na po kining atong tulumanon? Hatod kini kanato sa mayang kabubuton sa SED Marketing, ang tighimo sa atuang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga makatabang. Doon na kita itulog ang mga kapsula, mga igalang isun nga ngayon ninyong pag-timanaan. Ang ato ang SED Panyawan Plus. Mokini ang atong kapsula nga doon ay gahom sa mangosteen, luyang dilaw o panyawan. Doon na po kita yung SED Panyawan Garlic Capsule. Kapsula nga doon ay gahom sa ahos, banaba o panyawan. And of course, ang ato ang SED Kogon Herbal Capsule. Ang naginusaran na itong klase sa kapsula yung suon nga makita na ito sa mga market. Nga doon ay gahom sa Kogon Plant. Doon na po kini siya ay banaba. Uga doon na po kini siya ginatawag na ito ng kining tuang panyawan. Usab ang higala yung suon kining atong kape nga tinuod gayon yung makatabang sa atong lawas kining atong SED Panyawan Coffee Mix. Nindot kini siya nga klase nga kape suon no nga mutabang gyud sa atong pagpahimsog sa atong enerhiya, pagpakusog sa atong immune system. Gumikan kay nagaangkon kini og duha ka mga importanteng sangkap nga gisagol para makatabang no kining atong panyawan ug usab kining atong mangosteen. Ang pagkakombinasyon ni ini nga mga klase sa mga sangkap mga higala yung suon maghatag kanimo og insaktong kapait ug insakto usab nga katamis no. Dili bito ka nang sobra katamis kaayo. Mo nang nindot kaayo mga higala isuon ang atong kape, ang SED Panyawan Coffee Mix. Sa mga kaisuon ang sab nato, nga doon ay mga problema pa sila mga kaunuran, kanutahan, mga panuhot, mga sakit-sakit sa panit, mga katul-katul sa panit, mga igalang isuon. At doon na kita ay SED Liniment Oil. Maukani ang klase sa panghaplas iksuon nga nagaangkon og init og kahalang nga imo gayud nga pangitaon nga munang ginaingon mga higala igsoon bisan pagpanuhot tangtang no. Sa mga kaigsoonan nato dia karon nga lapay mga ginapanghambin nga problema sa lawas ni mani kanunay nga ang panyawan nga tanom mga higala igsoon ha naka makahatag kini og tabang sa atong lawas no, makahatag og pag-alibyo sa mga balatian. And of course, kung pananglitan, hisgutan nato ang mga klase-klaseng mga problema sa lawas. Nindot kayo ang mga ikatabang sa ato ang produkto herbal sa SED Marketing. Bueno, karong adlaw mga igalang isuon atong paghisgutan kining ginatawag natong chronic gastritis. Ang chronic gastritis mga igalang isuon sa kaning kakondisyon diin ang lining sa atong mga tiyan na daot na sa kadugayang panahon. Kasagara tungod kini sa impeksyon sa ginahatag sa ginatawag nga bakterya nga H. pylori. Ang chronic gastritis dili kasagaran nga hinungdan nini ang indigestion o kasakit, apan ang grabe nga pagkadaot nga mamahimong resulta sa anemia tungod sa kakulangon nato sa vitamina B12. Ang chronic gastritis mga igalang igsuon, common kani siya nga makaigo no sa mga kaigsuon na to, labi na katong mga mahiligon nga magpalapas bitaw sa pagkaon. Kana bitaw nga dili kay mukaon mga igalang igsuon. Ang usa sa mga hinungdan nini mga higala igsuon no kaning atong pag-consume og alcohol. Ang inflammation sa gastritis mga higala igsuon kasagara ang mga resulta nini infection kini sama sa mga bacterium nga nagakause og stomach ulcer or kaning ginatawag nato nga pag-angkon og mga buslot sa atong mga tinai. Hinungdan nga makaangkon kitag sulabihan nga mga pagkasakit sa atong lawas or kaning atong tiyan. Ang usa sa mga gikaingon nga makakause og gastritis mga igalang igsuon kaning sobrang pag-inom sa mga alkoholikong ilim no. Aron malikayan ang gastritis mga igalang igsuon, mag-inom kita sa ato ang SED Panyawan Plus, ang kapsula nga dunay gahom sa panyawan nga tanom. Aduna kini siya ay mangosteen ug usab aduna pud kini siya ay luyang dilaw. Nindot kayong pagkakombinasyon nini kay mutabang kini siya sa pagpahimsog sa atong mga tiyan. And of course, aside from that mga igalang igsuon, always good kita nga mag-amping no, likayan ang sobrang pag-inom sa alkoholikong ilim nun o usap mga igalang isuon ang pagpalapas sa pagkaon o kaning pagpapasar-pasar sa kaon. Basta dunay mga problema sa kalawasan mga igalang isuon, timani kanunay nga dunay mga produktong herbal ang SED Marketing nga tinuod gayon nga makatabang sa atong mga kalawasan.
1: Inyong

0: Said Celebrity Kajik Soap ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasigas sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang Celebrity Kojic Soap with Papaya Extract na pamatud-ang maayo alang sa tanang klase sa panit. Makatabang kini alang sa pagtangtang sa mga problema sa atong nawong sama sa acne, pimples, blackheads, whiteheads, up-up o uban pa. Kinigumikan kay ang Kojic usa ka makatabang sangkap sa Celebrity Soap. Timpiyuhan niya ang imong mga selula sa panit o tabangan pa ka aron makaangkon kag flawless and beautiful skin.
0: Celebrity Kajik Soap with Papaya Extract, a quality product of Said Marketing.
2: Ang Said Marketing Incorporated, nga tigama sa Said Panyawan Plus Capsule, Said Panyawan with Garlic Capsule, Said Kogun Capsule, Said Liniment Oil, Said Panyawan Coffee Mix, Said Celebrity Kajik Soap, Said Celebrity with Glota Soap.
3: Mudali taw sab kaninyo ning laing sugilanon. Mihilak na si Fanny.
4: Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
5: Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag paagi, aron mahatag ko nimo ang karuway.
6: Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Era, mga musimus, mga kakatuka, wa mo'y katungod na mahigugman ako. Mahimong muhawag mo na ako, pero dili sa aping, kundili sa akong lapalapa.
7: Palayon ako! Dili, ikaw ang akong kikilangan.
6: Ako ang imong kikugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naibog ka na ako.
7: Si Pani lang akong kikugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong kugma.
6: Wa mamatay si Pani. Ni ako rinan.
7: Wa ko magkinahanglan ni mo. Pareho!

0: ำไมอินลมดันกง
1: Husto na! Husto na yung pasigikanta niya! Tabangin ko maibalik sa kani!
0: Dili na ka na mahimo! Kay patay ka na!
1: Buhi ko! Huwag ko mamatay! Buhi si Fanny!
0: Patay na si Fanny! O dili ka si Fanny! Ikaw si Panyan!

Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labaw makagagahom? Mga higala, pamati akining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuwat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing.

0: O karuna ni alay sumpay ni atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha.
1: Dili may mong mapahawa kas mansyon rinan. Mamatay tas gutom kung mauray atong saligan ang imang sweldo sa katubahan. Masakitong good ko. Nya, napakay manghod nga nagtungha. Maundang nagtungha sa tito kung mauna. Ayaw pagpahawa sa mansyon, ha?
2: Ako'y gipapahawa, tay. Gipapako ni Senyorita Fanny.
1: Ako'y muhang yun ni Senyorita Fanny. Magpakiluoy ko niya.
2: Ayaw nagbuhat, tay. Ayaw.
1: Ha? O ganun dili, man. Ako'y magigsulti. May mas palabihon kong mulhod siya tubangan kaysa mamatay tas ko.
2: Ayaw, tay. Ayaw. Dili siya maminaw ni mo. Dili siya magkamaumaloy.
1: O niya, mag-unsa naman lang ta kung dili na magpakiluoy nila. Ha? Unsa may mahitabo na to.

0: O, sige. Sugod lang trabaho, ha? Gusto ko maglihok ang tanan yun. Dili ko gustong dunay mag-urong. Ang magtilapulan, lapdusan ako inang gibit-bit akong latigo. Kasabot mo? Sige, trabaho!
1: Pare, usag ka ba? Ano ba nagbit-bit ka maglatigo, ha?
2: Aron mahadlok sila, papa. Aron paspas ka mo trabaho ang
1: ayaw
2: mga tao.
1: Ayaw pa binuang, ha? Dili hayop ang ato mga sao. Kaya mong hadlokon anang latigo.
2: Pasagdi lang ko, papa, please. Ako ang style. Mas angayan kong tanaw na magbit-bit inang latigo, papa.
1: Pastilan ni mo ganaka ka. Nahalala, sige, sige. Trabaho mo. Ayaw mo gahadlok ining latigo. Trabaho lang mong tarong.

0: Alma?
1: Ma, ngayon niya makadidiman ang pas ang tubo. Ngayon ang huwag ka mamutipon dito sa itong mga kaoban. Layo din eh.
0: Dinila ko. Mas magkabuli kong trabaho ko na huwag ko'y kaoban.
1: Mahimo ba ang-anhilasag ko manapas? O ba nanti ka din eh?
0: Ayo, dili maayo. Kita rin doon din eh. Tingalig, kung sa ikasultis magkakita ah.
1: Da, ilan na ng problema ay kung sila ikasulti. Basta kay ani ko din eh. O ba nanti ka din eh? Abini mo, nalipay ba ako nga nahawa ka na dito sa mansyon? Kay magkita naman ta din ni Pirme. Dinis ka tumhan.
0: Ha?
1: Tinuod bitaw? Amot ba? Basta kay ganahan ko ni mo. Bisag, tagsara kay kamutingog. Pero malipay ra ko nga. Naakaduol na ako. Abi ni mo, gimingan ako sa itong kasuod sa una. Sawa ka pa dito magpuyo sa mansyon. Sawa ka pa maduol ni Senyorita Fanny. Nalimot ka? Sadya ka pa magpuyo sa inyong payag. Kita mo ipirmi magkuyog. Manguhatag kahoy para isugnod. Manguhatag mga utanon. Dili kita hapit magbuwag, di ba? Og, nausab lang tong tanan. Sadihang, nahimo kang driver o boy sa mansyon. Dili na tahapit magkita. Kay kamo naman si Senyorita ang pirmi mag-uban.
0: Ay napagisigutan ng Senyorita. Basta, nabalik na ko sa katubhan. Mag-uban na ta pirmi.
1: Og, nalipay ka ayaw ko anak rinan. sige na. Padayo na ta. Pasmas nagtrabaho kay tingalig makitaan ta Senyorita Fanny.

Ah, sige na. Pamahuay na mo. Ilit na kayo ang adlaw. Nga naman tayo pa alas 12. Ako nang pagbuot. Pamahuay na mo. Og andama ang paniud to, kay makigdungan ko pangao ninyo. Nga naman? Dili mo mo to'o? Ha? Makigsaw ko ninyo. Mone akong batasan. Kung nagbinuutan lang mo, panggaon ta mo. Sige na, andama ang paniud to. Yes, papa. Gipaundang ko na sila trabaho, papa. Og makigsaw ko nilag paniud to.

Di ko kay bahong magbinuang. O guwasan siya ko magbinuang. Bisag mga pobre kaayo mugnaong. O bisag napagtong na mo hapit sa init sa adlaw. Nama sa di ay mapili ninyo. Naasay mapunit. O abin ninyo. Di na tumatag-an ang panahon. Mahimong usan ninyo. Mahimuon akong ba?

0: kalaming insakto kaayo. Adunay kapait sa Panyawan Herb nga maayo sa kahimsog sa kalawasan. Mao kini ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kunang kaiso sa Panyawan Herb ug ang katamis sa mangosteen. Aduna pa kini maistapol ug cinnamon. Sed Panyawan Coffee Mix. Sakto sa kapait ug katamis nga adunay hatod nga pag-amping sa atong kalawasan. Mao kana ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang Sed Marketing, ang tighimo o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod gayon yung makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka rin yun ining 2 minutos nga tunumanon. Sed, alam sa kahimsog.
1: Magagalay, soon, maing adlaw ka ninyong tananog. Welcome na usap, nining atong tunumanon karon sa maayong apanglawas. Atong kini ka natos, maing kabubuton sa Sed Marketing. Ano yan po, kining atong Sed, alam sa kahimsog. Sayon ba kay galagi soon nga kining atong lawas gumikan sa ato ang palibot posible nga makaangkon kita og mga toxins or mga hilo. Pinaagi sa ato ang palibot mga galagi soon, mga abog, mga ginatawag natong aso nga gikan sa mga sakyanan. Mismo kining ato mga ginapangkaon, ilabi na kining mga pagkaon nga instant, mga instant noodles, instant nga mga pagkaon, apil pa mga instant nga mga ilimnon. Delikado nga makahatag kini siya og hilo sa atong kalawasan. Ilabi na kung ikaw nagatumarog mga ginatawag natong mga synthetic medicines, delikado kaayo nga makadaot kini sa ato ang kidney ug usab sa atong mga atay. Ang pagtumar sa ato ang Sed Panyawan Plus usa ka maayo nga pamaagi aron ma-remove ang mga toxins nato sa kalawasan. Kini gumikan sa gahom sa panyawan nga tanom, inubanan sa ato ang mangosteen ug usab sa luyang dilaw. Kining luyang dilaw mga higala iso na pamatud-an man kini siya nga mutabang alang sa pagpagawa sa mga toxins nato sa atong kalawasan. Mao ka nang kita kung pananglitan nagainom sa ato ang Sed Panyawan Plus, makita nato nga kining atong singot hugaw, no? Ug usab kaning atong smell, makita nato mga higala iso sa pipila ka mga days kapag inom nato, mugawas gayud ang toxin sa atong lawas.
0: Inyo na batian ang programa nga magahatod ka rin yung dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka nato sa Sed Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang, ang Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sed, alam sa kahimsog. At ang ilang hapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kaping adunay insaktong kalami o kaisog, dini na kita sa Kaping Adunay Panyawan. Kape nga na ay saktong timplada o kalami. Ah, adunay saktong kaisog o kapait. Ah, ang kapeng adunay paglaban. Ang Sed Panyawan Coffee Mix. Adunay kaisog sa Panyawan Herb o katamis sa mangosteen. Number one sa mga health benefits. Sed Panyawan Coffee Mix. Saktong kaisog o kapait nga mulaban sa kalawasan. Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kapeng na ay panyawan. Hinimo sa Sed Marketing.
3: Nalipay ra pa ang mga lalaki sa gisulti ni Senyorita Fanny. Murag, daghan na naguna-una nga manguyab sa atong agawon.
4: Dilis lang yung mutuwa na. Gihimo limenduwaan sa mga agawon.
3: Eh, pasag din na lang, good. Sigurado bitaw nga wakay apil sa iyang pilian kay kontra naman mo.
4: Oh.
3: Di ba? Binuang man o tinuod ang gisulti ni Senyorita, dili ka maapitahan. Kayo wa man yung kay apil. Kay dili magani siya ganahang makakita ni mo. Ikaw rin nagsulti, ana, di ba?
5: Rinan!
3: Si Sir Felipe.
4: Sir?
5: Kuan, magsulti ta. Uban ako sa opisina.

0: Ikaw gihapon ang mubantay kang Fanny.
1: Di naman ko makaadto sa mansyon, sir.
0: Balik-balikon ko pagsulti ka ni Morinan. Kung unsay mahitabo sa akong anak, ikaw ang akong panilingan.
1: Sir...
0: Misalig ko ni mo. Og ikaw rang ako nakita na makatabang ka na mo pagbantay sa among anak. Tiguang na Miss Esperanza. Og sa batasan ni Fanny, gibati kong maglisod kami pag-aga kaniya. Busa tabangi mi. Hingpit ko siyang isalig kani mo rinan.
1: Sir, nasuko na siya
0: buhay na ko. Buhata ang tanan. Aron nagkapaduol kaniya. Og babantayan mo siya. Naghangyo ko kani mo rinan.

0: Basta ka itong nangandoy nga mga asawa na ako, pag binuutan mo, buhata ang tanan aron makauyon ko ninyo, okay?
1: Yorita, pani.
0: Oh, oy. Noy, unsay ato? Mo-apply ka nga mahimo na kong bana, ha?
1: De, Yorita.
0: Oh.
1: Muhangi ora ko nimo nga. Pabalik kay taon og trabaho ang akong anak dito sa mansyon.
0: Oy. Tuod. Ikaw man di itong...
1: Oh. Ako si Dadoy. Ang ama ni Renan. Magpakiloy ko ni Monyorita. Pabalik kay taon si Renan sa mansyon. Masakiton taon ko. Kung nagtungha pa si Titoy ang manghod ni Renan, dili kaigo ang kita ni Renan din eh sa katubahan.
0: Mau ba, Noy?
1: Norita, maluhoy ka. Bisag tungod na lang na ako.
0: Nga nung tungod man ni mo, unsa may labot na ko ni mo? Kontra ko ang imong anak. Kontra ko si Renan. O kontra ko usab kamong iyang pamilya. Nakabati ka? Dili na makabalik si Renan sa mansyon. O kung magkamang mo tungod sa kalisod, inyo na ginang problema, kamang mo, hangtod nga maumod mo!
1: Yorita!
0: Kontra ko ang imong anak o kontra ko usab ka mo nga iyang kabanay.
1: Yorita, kung unsa may isa nga naimo sa akong anak, ako'y mangayo o pasaylo.
0: Wa ko'y pasaylo ikahatag ninyo. Dako kay sa sirinan ako. O bisag kanusa, dili ko siya mapasaylo.
1: Yorita, musugot ka ba lang di ay? Doon ay mamatay sa inyong mga sahop. Tungod kay wanay makaon.
0: Musugot ko? Nga naman, angal ka?
1: Ah.
0: Ang imong anak mo ay tulisuka kung maunsa mo. Kay kung dili pa siya suberbiyo, dili mo magkalisod-lisod. Bisag unsa pa iyang rason, bisag husto pa siya, angay siya muluhod nako. Kay mga musimus mo, wa mo'y katungod na musukol na mo kay mga ulipon lang mo.
1: Tinood di di ay nguha kay kaluoy.
0: Oh, unsa?
1: Misulte si Renan nga bangis ka. Dili ka magkamaong maluoy. Pero wa kumutuo kay para na ako. Way tao, ining kalibutan na. Nga dili makamahong maluoy. Pero karong, mituon ako. Dili ka tao.
0: Unsa to? Unsa to? Usmara gisulti mo?
1: Dili ka tao, Yorita. Ang tinuod ka tao. Makamahong maluoy sa iyang isig ka tao. Pero ikaw, wa kay kaluoy. Dili ka tao!
2: Mga igala, kini si Gulyat. Aduna ko'y bag-ong na-discovery nga produkto sa SED Marketing. Kini mao ang SED Panyawan Coffee. Siguradong ganahan ka kay gawas nga labian, isog, suabi, o ispiso ang timpla niini. Ang SED Panyawan...
3: Nature's Gift Marketing Corporation. Okay, para makatubag siya. Makatubag siya kung asa manggaling inyong mga pangutana o unsa inyong mga pangutana kabahin sa Nature's Gift Marketing Corporation. I-text ninyo or kontaka ang Sir 917-177-4630. Tana, kabahin sa atuang Nature's Gift. Rag, rag, radio, bag, bag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5:30.
2: Radyo Bagting. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kining tenan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Ani ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Serbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gaba ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
8: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-take na ako ng duha ka pad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
9: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
8: Oo. Nigawas buksiya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga nang ako ba siya giko na asin man day ato na nabuo.
9: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya sa karon usa na gibati nimo?
8: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito nagpiti ako tulay ni man pero malabo ang linya.
9: Ah, so basi possible nga mabuntis ka.
10: Oo.
8: Oh. Tekan, tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
9: Oh, sige. Pangalan nimo tinuod apil-apilido o taga-asa?
8: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
7: Usa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Radio Magbating.

0: Rádio Magpim.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
2: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radio Magbating.

ko makikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: Radyo Magbating.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, patun sa yahari ang lawas. Maglapag yung doon at mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
5: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakas.
2: Radyo Bagting.

0: San Judge Gilbert Alidon Serna. Okay. Gikan ni Pedro Pungasi. Okay, unya gikan sa ni kuan pa kanang pinaana pa ang yang nanay nga leave me alone. I need time to space. Need time and space. Inuko. Yes, laing bahin dito sa karang mansion ni Don Arturo Azacar. Ingon nini ang netabon. Yan ang lesupan ng itong sugilanon. Budbon o bibingka.
1: Salamat po.
0: Bibingka.
2: Ang ating immune system. Magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kumpunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malado doon at tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli.

0: Oras, alas 7 y media.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, layo na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kung mo ganin na nga, magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga, Lord, tagai lang jud ko, ka ng maayong nga tambal, kay kapoy ba sige inom o mga kapsul nga dagko, no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niyang ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi jud ko nga. Paradis nila nila. Lisa, Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
1: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
3: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag alibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
8: Adelico Optical Anniversary Sale Buy 1 Take 1 nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy 1, take 1 nga antipara. Clear vision is our passion.
4: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
5: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
9: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
9: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
9: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
9: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
9: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
10: Mag-skin shop na! Mungwa pa na ka, muin kam pa ka!
11: Radyo Magbating!
12: Winners, be one of them. Be like of them. Avail now sa ASC Scholarship sa Grade 7. First come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
13: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-11192025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC,
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: It is now 40 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Hi there, good evening, maayong gabi, isa na natin ang mga sugid, tigpa binaw. Kinitibukan na itong abuto na itong pagsibiya, maghigala. Good evening, maayong gabi, isa tanan. Today is a Friday and it's a Friday. Alang sa tuwang mga gustong mukagyo, mulakaw, malihapon daan ha. Alright, my name is Martin D. And I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. Playing the best variety of love hits, love songs sa itong program ng TLC, Control Love Conversation. Yes, kumusta itong mga nabinaw din ang karon. And of course, ito ang mag-always yung nag-tune again sa ito ang programa, mga higala. And of course, ito ang mga nabinaw sa DXCA 106.3 Bell FM. And we are now simulcast sa itong EM Band, ang DXBZ Radio. Magting! Thank you so much sa tananadong ang mga nabinaw. Also, always sa ito ang programa, kabaho magyudaan na as usual. Yes, of course, wherever you are, whatever you are doing, just listen. Oh, magyud itong tagline. Basta kayo na anagali si Martin D. right here on 106.3 Bell FM and Radio Magting. Igid mawa na yung kanibitang wherever you are, whatever you are doing, just listen. 42 minutes past the hour of 7 o'clock, may gabi-igin ninyong tinan. And of course, ito ang programang TLC, kung True Love Conversation. Hato na sub ka na ito, mga higala, sa ito ang gamahanan o kahibulungan ng mga produkto. Of course, ang ito ang mga naminaw din ang karon. Nga diin gusto mo suway o gusto nga mutilaw kung unsa ka epektibo nga to ang gamahanan o kahibulungan nga produkto. Of course, kini ang gamahanan o kahibulungan nga target line Superfood Spirulina o ang target line PowerScent Liniment Oil. Ang ito nga produkto maghigala nga diin makatabang ni ato ang mga dunay mga balatian. O niya, makatabang sab ni ato nga mga dunay mga problema sa panudlanan. Labi na sa tanan nato nga mga gipadaog na kaangkon o ganaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. Pinaagi sa pagtunol sa ato nga grasya o kalipayon na katiam-tiam gayud ang kadaghanan. Congratulations na ito, Odo. Anyway, sa ito ang mga gusto nga mag-avail, one set lang inyo ang i-purchase. One set lang sa ito ang product inyo ang paliton. Ang ito ang one set of product package is only 1,200 pesos. Automatic na nga lifetime nga member. Lifetime na nga magadawat sa ito nga grasya o nga kalipayon. Noon niya, ang ako alang balatulay ako. Congratulations sa mga nakatiyam-tiyam o nakaangkon sa kadaugan, mga higala. Ha? So, ugma po ang adlaw nga Sabado, ang adlaw nga ipaabot sa tanan o ang adlaw nga kikahin naman sa kadaganan. Ang ito ang one time, big time, super grand schedule. Sa ato ang kombinasyon sa sweat dress ugma pohong adlawa. So, nagagay, salamat sa target line alang sa pag-sponsor sa ato ang programa ang TLC, Control Love Conversation. Nagpahibalo sila mga higalas na na ito ang mga naminaw din na karon nga ang ato ang kombinasyon ugma pohon nakasentro sa may alas 2 kung 2 p.m. draw og naga-sentro sa alas 9 sa gabi kun 9 p.m. evening draw. Para maingon ko ninyo, advance congratulations na lamang sa mga naka-purchase na, naka-avail na sa ito ang product package. 1,200 pesos VIP na ang inyo ang transaction. Alang sa mga wa pa maka-avail, alang sa mga wa pa makasuway, panuway mong tanong. I-text lang inyong pangalan, address o gagin yung contact number to 09380028888. Again, 09380028888. Muna ang cellphone number sa exclusive na sa target line alang sa ato ang mga interesado o kursurada din ha na mag-avail sila ng product package. Anyway, door-to-door delivery raman ni siya, so watay kamalakan. Kaya kung naalang mo around Pagadian City, taga Pagadian lang mo, o kabadoon lang mo sa Pagadian, ihato diya sa inyo ang panibalay ang ato ang product package sa ato ang rider from Pagadian. Pero kung outside mo sa Pagadian, let's say for example, na mo sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Oriental, and Misamis Occidental, o kabad niya mo din sa may Cotabato area, so ang ato ang GNT Express, mga ato ang partner courier, alang sa ato ang paghatod sa inyong parcel sa target line. O, diba? Susyalan. Okay. So, i-text lang ang inyong pangalan, inyong address, o ang inyong contact number to 09380028888. Again, 09380028888. Alam sa to ang mga naminaw din na karoon nga gusto nga magpadangat silang mga mensahe. Would it be greetings, shoutouts, and requests? You can text me sa cellphone number 09-98-997-8890. That's 09-98-997-8890. Una na to nga idalit alang ka din yung tanan. Ilabinos na na to mga always single tune again right here on the program TLC, Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubos sad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
2: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun kalainan nga nausab na yun, luspad to siya karon may nakayo.
3: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
2: 11.7.
3: Karon?
2: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
3: Aning baba
2: na yun? Baba na. Gikan mong kudiha.
3: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw?
2: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
3: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
2: Evangeline Caniete.
3: Simong
2: bana Amado Caniete.
1: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
6: I see sa. Dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop, asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatos District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Maskin Shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
8: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.

0: strongest. The strongest.
1: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
0: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay mayoma? Hypertension, glaucoma, menopausal syndromes, o kung unsa pa man ang imong balatian, dili ka na magproblema. Kay aduna na tay sakto nga proteksyon ug pangontra batok sa mga nagkalain-lain nga sakit. Sunfon Plus Cold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfon Plus Cold, gihimo gikan sa purong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay ug spirulina. Sunfon Plus Cold. Yeah!
3: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
4: Welcome na usab sa atong programa. Giyasama ayong panglawas. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang epektibo nga kombinasyon para malikayan ang daghang sakit sama sa problema sa aray. Kini o pagtaas nga blood pressure o mutamang kini para malikayan nga matubuan o bukol ang atong lawas. Santon Plus Gold. O para sa epektibo nga kombinasyon, ubani og Santon Plus Vitamin C, mapalit na sa tanan nga mga pharmacia nga duol sa inyong mga lugar. Og labi na gyud ya sa mga nangutana kung saan pag-inom sa Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Ang tama nga pag-inom, usa ka kapsula katulo sa usa ka adlaw, 30 minutos pagkahuman mo kaon. Og inyo na po nakauban, makaigsunan ang isa sa certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Naturopathy, Doc June Alquizar, para maghatod na pod kaninyo og mga impormasyon kung unsaon nato paglikay sa daghang mga sakit og unsa ka epektibo ang Santon Plus Gold. Og labi na gyud, makaigsunan sa mga hilig dira mag-inom og kape. Og tungod sa pagkape, lisod nagkatulog, nya kusog na kay mubuto ang dughan. Kung ako sa inyo ha, ilisdan ako na akong kape og healthy nga kape. Ang kape nga puno sa mga nutrients, vitamins og antioxidants, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit na pod sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Og labi na gyud, makaigsunan atong pagahisgutan karon kining study nga napublish sa Journal of Science and Food and Agriculture. Giapilan kini sa 52 adult nga nagkaedad og 37 hangtod 61 nga adunay taas nga cholesterol. Og matod pa sa pagtuon, ang mga adult ipainom og 1 gram nga spirulina taga-adlaw within 12 weeks. Unya sila gipa fasting blood samples sukad pagsugod og pagkahuman sa study. Og matud pa sa pagtuon, pagkahuman sa 12 weeks nga pagpainom og spirulina og nahuman ang experiment, mga kaigsunan, og ang resulta, ang average level sa triglyceride og cholesterol, especially ang LDL cholesterol, nimubo, mga kaigsunan, after 12 weeks sa study. Og kini napublish sa Journal of the Science of Food and Agriculture. Mao kini ang hinungdan, mga kaigsunan, ngano ang spirulina gidugang nato sa Santon Plus Gold tungod kay kini makatabang mupamubo sa mga barabara, umutanggal sa mga barabara sa agianan sa atong dugo nga mao hinungdan sa sakit sa kasing-kasing o pagtaas sa blood pressure. Muna sa makaigsunan nato diha nga taas na kayo og cholesterol, og tungod sa pagtaas sa cholesterol, hanap na ang mata, ha? Nitaas na ang blood, nitaas na ang blood pressure, sulayi ang Santon Plus Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Labi na gyud, makaigsunan, no? Dili lang kay ang spirulina makatabang sa makaigsunan nato nga naay taas nga blood pressure tungod kay aduna pa kini gidugang nga garlic nga nakita sa pagtuon nga makatabang usab pamubuon ang cholesterol o pamubuon o panormalon ang blood pressure. Napagi ang palaya nga tabangan ka para malikayan ang diabetes o Santon para malikayan ang mga bukol nga mutubo sa atong lawas. Santon Plus Gold ang mas gipakusog o mas gipaepektibo, mapalit na sa tanang pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C. Ang Vitamin C nga gikan sa Santon Plus Gold. O sa pagpadayon sa atong programa, ato sang paminawan ang mga natabangan sa pag-inom o Santon Plus Gold.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kaayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsule sa usa ka adlaw. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
6: Santon Plus Gold!

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipaligon.
0: Og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 5 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Alright, so alas na rin itong mga naminaw din ang kanon mga higala. Kamusta ang maing gabi sa tanan na itong mga naminaw din ang kanon. Second hour stretch na sa tuwang programa ng music. It is now 8:05. Alas 8:05 na. But still, you are still on your friendly DJ. My name is Martin D. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. Playing the best variety of love hits, love songs right here sa itong programa TLC, Control Love Conversation. Alam sa ito ang mga doon ay mga ipaambit din na mga love problem or love discussion. Yung buhantod is isend lang na sa cellphone number 09-989-97-8890. That's our text line number. Alas ito ang mga gusto din na mupadangat sila ang mga mensahe, what of the greetings, shoutouts, or what it be, your request. 6 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Nagkakaiba nga nag-text na to kung napaunsa ko na mag-avail sa to ang product package sa target line maghigala. Anyway, ang inyong abuhanto is i-text lang inyo ang pangalan, inyong address, o gagawin inyo ang contact number to 09-38-002-8888. Again, 09-38-002-8888. 88. So, i-text niya inyong pangalan, address, inyong contact number. Alang sa to ang free delivery. So, ugma pong adlaw, alang sa adlaw nga Sabado. Ang ito ang adlaw, gipaabot sa nanugi kahinaman sa ginaganan. One time, big time, super grand schedule. Alang sa to ang special nga VIP nga transaksyon. Sa inyo ang abuhaton, mga higala, no? Sa ito ang mga nagka-purchase na, naka-avail na sa ito ang product package, paabot na lang mo sa ito ang number combination o mapuhon. Pero alang niya ito ang mga mu-avail pa lamang, no? Wa pa makapalit, wa pa makapurchase, mu-purchase pa lamang. So, muna akong ingon kaganina, i-text lang inyong pangalan, inyong address, o ang inyong contact number to 09-38-002-8888. Muna nga ito ang official text line number sa target line exclusive mga igala, no? Alaw sa ito ang mga katawahan ng interesado o kursunada ng mga appeal. Mas hindi ay ang ilaang itunol o mapuhon ng grasya o kalipayon mo'y hinungdan mga higala ng mahawas mugikan sa kalisod, kapitos o kaapiki sa kinabuhi karon nga panahon na. Mas hindi ay nga mauni ang tulay, mauni ang taytayan, mga higala, nga ang inyoang mga balatian. Dili lamang ang pagtabang ni ini mga higala, kundili ang ato usab nga tinubdan sa ato ang sud sa ato ang mga bulsa. Mauna nga ayaw usiki ang kahigayunan. Grab the opportunity mga higala, before nga malate ang tanan. Mauna nga i-text lamang ang inyong pangalan, inyong address o ang inyong contact number to 09-38-002-8888. Mauna nga ito ang official text line number sa target line. Alas ito ang mga gusto nga mo appeal o gusto nga mag-avail, especially sa ito ang schedule ugma pohong adlaw nga Sabado. Ay, pagpaminaw di ay tuon. So, tanan na ito mga naminaw all the way from Bumba. Ayan, Kuya Martin, di i-greet me diri. Naminaw me diri sa imong programa from Bumba, si Wendell ni. Thank you, Kayo Wendell. Good evening. And of course, ito mga naminaw din as may napulan. Happy listening to all of you right there. And I want to say also good evening and happy listening also to all the people of Kawit. Kasun ko nung kaayo ang Bell FM din is may Kawit. How are you doing guys out there? Thank you so much always, always do remember po mga kaibigan, na wherever you are, whatever you are doing, just listen. Okay, it is now 10 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Alas at mga naminaw din ay karoon. Okay, hello Martin D. Gusto mong mag-avail sa imong product package? Paunsa man ang ato ang paagi. Okay, muna giingon ako ha para mahatagan mo og guide. Okay, so aron na mahatagan mo og kininga guidelines sa target line, so i-text lang inyong pangalan, inyong address o ang inyong contact number sa 0938-002-8888. Okay, so ugma pohon, actually ang ato ang product package at oras man na siyang ipahatod diha sa inyo ha, door-to-door delivery. So kung taga-Pagadian City lang ka, or around Pagadian City lang, nate rider from Pagadian City, nga magatod sa inyo ha, sa ito ang product package. Pero nga ito ang bayaran, it's only 1,200 pesos ragyod, no? Wala tayo additional charges alang sa ito ang delivery. Kaya appeal naman ang itong delivery ng 1,200 pesos. Kaya alang sa ito ang mag-avail, no? Sa ito ang outside sa Pagadian, ang GNT Express mo'y maghatod kaninyo sa ito ang product package. Anyway, pagkaugma, maabot naman dayon diha sa inyo. Pero syempre, natay schedule ugma pohon sa ito ang padaog special, alang sa ito ang special VIP nga transaction. So, automatic, hatagan mo. Diba? Wa pagali mo, abot ninyo ang inyong produkto kay ipadala pa na through GNT Express kung dili mo around the Pagadian, na mo taga Lanao del Sur, Lanao del Norte, or kahaba na mo may Misamis Oriental or Misamis Occidental, or naaba mo dina sa area sa Cotabato area. So ang inyo ang himuon, no, alas sa to ang mga naminaw din karon, i-text lamang ang inyo ang pangalan, address o ang inyong contact number to 0938-002-8888. 12 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. You are still with Martin D. sa programang TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa gamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang NerveFlex capsule. NerveFlex capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas

ang magita og text friend kay lalaki ka mao mutaway. Ang akong number is 0953-825-2817. Okay, nagita siya ka text friend kuno ka nang kamao mutawag. Ang iyang number is 0953-852-2817. Dengan kay salamat, anyway, thank you so much for always locking in. Alright, sa ato ang mga naminaw din ang karon, alas sa ato ang mga mag-avail ha, ug mapuhon. Sa ato ang product package sa target line, mga higala. Kanyo ang abuhaton is, uy, natin nangutan na kung dili lang daw niya paapilan og haplas, kuan lang, spirulina lang. Okay, so ang ato ang spirulina is... usa na to ka package, usa na siya ka battle sa ato ang target line superfood spirulina plus tulo pa gyud ka battle sa target line power scent liniment oil. Pero kung di ka gusto og haplas, kay siguro na kay haplas dia, so duha ka battle sa ato ang target line superfood spirulina for only 1,200 pesos lang gihapon. Right, so mauna ha, sa tanarang to ka mga interesado din ha, you can text your name, inyong pangalan, address, o gagin yung contact number ngadto sa 0938-002-8888. It is now 23 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Testimonya!
4: Oh, kasi wow! Kalimpyo na ko, Dennis, bye!
5: Og luto na ning kanon og sud-an, ma!
4: Kabuutan gud sa akong anak, ah! Ah, kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
5: No need, ma! Nalabanan ako ang tanan. Halina ra!
4: Uyon, sadi, ay! Ay, pagkaswerte gud ako! Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan ka paghanis trabaho.
5: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma! Ang kondisyon pirming akong lawas.
4: Kape?
5: Dili na ordinaryong kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usas ang mga sangkap ini gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal sa kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength o uban pang kaayuhan sa lawas.
4: Kanindot good ana.
5: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sa brako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
4: Oy!
5: Di ang Magukas Plaza!
4: Ay, nag-walking ko dong, Roland!
5: Ha? Walking?
4: Oh, exercise ba? Nao, pasingot! Nindot kaayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Baskog pirmi ang kalawasan o daghan kay kang mabuhat matag-adlaw!
5: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa!
6: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
7: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
6: Skin Shop? Asa man adapit?
7: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
6: Unsa man ilang baligya didto?
7: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
6: Safe ba na ilang products?
7: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop na safe ug legit tanang baligya.
6: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
7: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
8: Mag-skin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung sa akong mugod nga kinahanga na magkita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, giyayo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaan inato ba? Ay, pagdali gyud ka onak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ila ang pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest.
2: The strongest.
3: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Sample Plus Gold. Sample Plus Gold.
4: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni mama o Sample Plus Gold 3 times a day, na-feel na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-study.
3: Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids.
3: The secret.
5: Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin, mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic og anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas.
3: The secret.
5: Ug para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus ug mga bakterya ug mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
3: The secret.
6: Kabalo ba ka nga ang vitamin C usa ka importanteng nutrients para malikayan ang daghang sakit? Tungod kay ang vitamin C matod pa sa pagduon, mao kini ang pagkaon sa sundalo sa atong lawas, which is ang immune system nga maoy mo atubang ug mopatay sa mga invaders nga musulod sa atong lawas. Mao na para healthy ug kusgan perme ang immune system ang atong sundalo sa lawas, inom adlaw-adlaw og Santon Vitamin C. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga suplemento kay extracted ang pagkahimo.
3: The secret.
5: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas ug labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung magmenopos na. Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold herbal capsule og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang Tatak Yisto Health og Doc Samaritan.
3: The secret.
6: Ang epektibo nga kombinasyon nga Santon Plus Gold Herbal Capsule ug Santon Vitamin C ug syempre pa ang healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa tanang butika nga duol sa inyong mga lugar. Para sa dugang kasayuran, i-text lang si Doc Remilito Oy ug Doc June Alquizar sa text line number 0919-002-8117.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
8: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabda ng kasakit sa akong pikas nga abaga. Unya, pagpa-check up na ako, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gyud.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
9: Pagkape, dapat Santon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zelthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
10: Zelthon Plus Coffee Mix.
11: Rag Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Happy Friday, Lotto Philippines! Welcome po sa 9pm edition ng PCSO Lottery Draw this May 22, 2026. Of course, there is no better way to wrap up the week than by playing your favorite Lotto games and getting a chance to win big. Basta may tickets kayo for tonight's draw, sure na may pagkakataong manalo. Kaya habang nagpaplano ng weekend getaway kasama ang pamilya o barkada, join na muna sa 30 minutos na puno ng good news, positive vibes, and life-changing possibilities. At sa makakasama ko sa paghatid ng lahat ng yan, hello Jerome, good evening to you.
1: Hi Tracy, good evening din sa'yo. At isang maswerteng gabi din po sa lahat ng ating mga kalaro. Talagang mapapa-thank God it's Friday ka dahil all out na naman ang PCSO sa pamimigay ng naglalakihang papremyo ngayong 9pm draw. Kaya naman, sa mga nakatutok sa atin via IBC 13, DATV or on our live streaming channels, sit back, relax at mag-enjoy na muna. Sabay-sabay nating aalamin ang lucky combinations tonight. Kaya sa lahat ng may tickets, good luck po sa inyo.
0: At dahil excited na ang lahat, huwag na nating patagalan pa. Let's now welcome some of our Lotto players who will witness our live Lotto draw.
1: Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo.
0: And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good evening, sir.
1: Bukod sa ISO certified ang ating lottery draws, everyday din po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures to ensure na pantay-pantay ang chance ang manalo ng lahat ng Lotto players. Para sa mga naging kaganapan kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
0: It's revelation time, Pilipinas! Goal mo na kayang maging milyonaryo ang maa-unlock ngayong gabi.
1: Kaya naman, claim that winning energy and start manifesting that big win. Tara na! Let's play your favorite Lotto games!

0: sa unang game ngayong gabi, Mega Million Jackpot ang pwedeng maiuwi. At dahil wala tayong jackpot winner last Wednesday, tonight's jackpot prize is 21,822,707 pesos and 74 centavos, net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Philippines, kayo ang unang may chance ang manalo. 45 drawables numbered 1 to 45 ang kasalukuyang hinahalo sa loob ng draw machine. At 6 lucky balls ang iintay nating piliin for tonight's Mega Million combination. And the first number is 27. Ingatan po ang inyong lotto ticket. Huwag babasain at huwag paplansyahin yan. Tandaan, kailangang readable ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng premyo. The second number is 9. Dito sa Mega Lotto, 30 pesos ang panalo kapag nag-match ang 3 numbers ninyo sa winning combination. At para manalo, pwedeng rumble ang mga numero. The third number is 42. Sa mga makakakuha ng 4 na nanalong numero sa Mega Lotto, 1.1 million pesos ang paghahati ang papremyo. And the fourth number is 37. 1.2 million pesos naman ang paghahatian equally ng lahat ng makakaswerte ng 5 Mega Lotto winning numbers. And the fifth number is 34. Isang number na lang at makukumpleto na ang Mega Million combination for tonight. Kayo na kaya ang susunod na maging Mega Millionario. And the sixth and final number is 3. Muli po ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 27, 9, 42, 37, 34, and 3 in any order for the jackpot prize up. 21,822,707 pesos and 74 centavos, net of the agent's prize commission. At sa next game natin, may makapag-take home na kaya ng Ultra Million Jackpot. We will find out when PCSO Lottery Draw returns.
1: Attention, PCSO Lotto players and supporters. Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa loto. Ito ay scam. Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart. Play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC 13, and DATV.
0: Welcome back mga kalaro! This time, we will play for the Ultra Million Jackpot. Wala pa ring jackpot winner last Tuesday. And tonight's Ultra Jackpot prize is 75 million pesos, net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Ultra Lotto 658. Pilipinas Ultra Panalo time na. This time, 58 drawables numbered 1 to 58 ang nasa loob ng draw machine. And still, machine lamang ang pipili ng 6 winning numbers. And our first number is 45. Sa jackpot bearing games ng Lotto, paghatian equally ang jackpot prize. Kung dalawa o higit pa ang jackpot winners, the second number is 20. Dito sa Ultra Lotto, 100 pesos ang panalo kung makuha ninyo ang 3 winning numbers. Our third number is 16. Sa mga makakaswerte ng 4 Ultra winning numbers, paghatian ninyo equally ang 1.4 million pesos. The fourth number is 33. 1.5 million pesos naman ang paghatian ng makakakuha ng 5 nanalong numero sa Ultra Lotto. The fifth number is 40. Reminder po sa lahat, 18 years old pataas lamang ang pwedeng sumali sa anumang PCSO game. And the sixth and final number is 28. Once again, here are the official Ultra Lotto winning numbers we have. 45, 20, 16, 33, 40, and 28 in any order for the jackpot prize of 75 million pesos net of the agent's prize commission. Walang mabibitin sa mga papremyo ngayong gabi dahil bukod sa jackpot bearing games, bibida rin ang mga digi games.
2: That's right, Tracy. Up next are the exciting prizes from your lucky 4, 3, and 2 numbers. Kaya stay tuned lang po kayo dahil magbabalik kami after this good news from PCSO.
3: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 Consolation Prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud pagto siya karon may nakayo
5: taas din sugar sa mga asawa sa
4: 11.7
5: karon
4: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud no result
5: uning baba
4: baba na gikan mong kudiha
5: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
4: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud yapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Malarat, my love! Mungutang ako ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
7: Dili?
6: Puslan lang way nagmahal, may pamatay!
8: RMN Production Center, budalit ka ninyo ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon! Budbud o pipinka!
6: Nganong maoman kini ang akong kapalarot? O ako masayod? Kung kinsang akong amahal, malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanan.
9: Paidigo! No. Banda!
6: Bati asa ni mong naong huilag. May uy, masaktan sa tadin mo!
9: Isamot ka ba ti imong naong ganihilak ka ba jigaw?
6: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo!
6: Na ang silang ko.
10: Hindi mo na ko check ko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
6: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
10: Bunso?
6: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Huwag ka na, way laing kundili si Takla.
11: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
6: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
11: Diego.

0: board o pipingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bud-bud og bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
4: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
3: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabaluba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit, tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
6: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Makati City. Actually, dugi-dugi na ako nagtumarani kaya ako hyper.

0: capsule sa pagkakaroon, wala na yung pulpitisyon. Di bagsak yun akong blood pressure na nag-maintain siya. Digig ko na wala kong mabati nagkaluya.
1: Sa haplas yan? Sa...
0: Dere ko sa liniment oil, kanang giganahan ko sa paragis bilabila liniment oil. Kay pati ganyan itong mga kuwan ako katol-katol. Naigo kong buni. Pastila, dura kaplas na ako, wala siya. Dihagod sa herbal capsule ko ning bilib ko na. Kaya nagkay mga food supplements karong ng mga panahon ng mga nagdawas. Wala man tayong nga nagkuhan. Barato siya pero very effective para sa ako. Kay ako guys ang nabati, gabi ka sa buntag pa yung nung hapon, labi na sa kanang coffee. Digig ka mo bati yung kaluya. Mugan ako na naranasan ganyan ako na. Wala na yung nga unsa nga kuhan. God's gift siguro ng klase. Ang manufacturer, ano nga, gigiyahan po na sa Ginoo. Okay kayo ganyan nga mawa. Mga herbal.
2: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di naka

¡Ay! ¡Hello! Mga ikala, kumusta? Niya na sa ninyo higalas kanginan, Ray Arellano. Magingubang usap ka ninyo ning mag-uog makalingaw nga sugilanon. Aba sa dili, sa dili pa, it's shoutout time! Okay, shoutout nga to nila ni Husay Family diya sa Macrohon, Leyte. Madam Velma and Sir Manuel D. diya sa Bourbon, Cebu. Si Joseph Telos Cariño, Ruel Javierto diya sa Valencia, Negros Oriental. Ingumalan nga to sa nila ni Rosanne Eve Muratas, Trixie Claire Baay Balili, Ricky and Vivian Viente diya sa Valencia, Negros Oriental. Doktora Genevieve Balaan diya sa Talisay City, og ni Celsa Dilia Inday Pilin, Viente Family, gika ni Bisay Bangag sa ilong founder, kuway lain nga to, writer director, OJ Kumpok Rakasa. Lain siya na ako, tusam, nga to sa Jinx Kurt, Gantuango, kunya si Sanjilin Garing Katipay, Alan Garing, diya sa Bourbon Alginsay Cebu, gika ni Ricky Bangis Garing. Okay. O niya, nga to sab ni Tony Natad, o ni Murino Natad, gika Mirna Mimpisa, gika ni Pedro Pungasi. Huwag alam usap na ito, gusto og linawas ng pasundayag diha sa inyong dapit. Gusto mong mga stage drama, no? Natay comedy love story drama. Kining itong drama karon nga makalingaw, budbud og bibingka. Tawag lang sa numero 0923-535-7697 o diliba sa 0991-205-5301. Okay. Bueno, panayong tamay kala itong may numduma, no? Nga gipasabot ni Nonoy ang atong bida sa posibleng mahitabo sa ilang pagpangharana nga si Bugart gihapon ang mudaog bisan paman og nindot ang ilang kantahon. Pero positibo kayo ang atong bida nga siya mudaog. Unya, sila'y bahin dito sa panimay ni Lalat. Kusalain taon ka noodles ang gikaon nila ni Tikla og Gian. Pero usa ka balde sa baong pag-aksailong. Kalo ay taon ay, usa ka balde mito. Unya, nanumpa si Takla nga mangita gitaw og trabaho aron may kapalit sila og lami ang pagkaon. Nga balik dito sa tumbida nga si Jigo samtang nagsuwat siya alang sa iyang igagaw dito sa Mindanao kalit lang nag-brown out og may nanuktok sa pultahan. Mga higala, ningunining ni Tabo, niya rin alay sumpanin atong sugilanon, budbud og bibingka.

0: Apa dia yun? Benci kau?
1: Dungan tak abri nat, dungan tak duhak abri, oi.
0: Sige.
1: Dakong tawa.
2: Mayong gabi.
1: Kakli!
0: Dakong!
1: Dakong may nunoy! Dakong may nunoy! Dagan men roy, tukpon kas kapri.
0: Tukpon kas kapri. Tukpon kas kapri.
1: Bukot na sabol.
0: Takot ta.
1: Ala, miyong nasa bangiro.
0: Kuyaw.
1: Ayaw birahag mayong haburon. Makita kong uoy.
0: Diyos ko, Lord.
1: Tabang mga langi.

0: Oh, nagyon abri ang pultahan.
1: Pwerte ang luka nila ni Modul Arturo. Ingandan ka pagkapre.
0: Manguta na raman untay ko.
1: Urso, Modul Arturo. Masaya ang tika.
0: Tara, tara. Mamauli lang ta, Hercules.
1: Uye, kaywa man ta magatultul.
0: Parayons, pag-iro-iro.
1: Pangagsailong.
0: Ala, simot-simot sa naan. Aron makapauli ta. Tukoy, tukoy, tukoy.
2: Kung itundo sa korupsyon ang speaker, kinanglang ilisan na yun ang Senate President.
0: Bangag sa'yo!
1: Bangag sa'ilong!
2: Number 3, bisan ilang sa'yo pugsa, kinanglang sinutirti gihapon ang sadaan. Diyan mo!
0: Oy, kaniyot! Oy! Gusto namin pauli sa among mansyon, pero nasaag me!
2: Sunod mo na ako, araw magkapauli mo. Og di mo mabudol. Forward! Mas!
0: Bangag sa ilong!
1: Musunod ta, Don Arturo.
0: Wala tayo choice. Kay pulos na nasaag. Hala! Forward! March!
1: Hop! 1, 2,

0: Kibal Otman Gian.
1: Otman Gian, hadlok. Kay naaman ako at itakla.
0: Husto ka, Gian. Dili ka angin mahadlok. Ni ako. Og dili ti kapasagdan.
1: Lamat, ate.
0: Ayaw nagkahadlok, ha, Gian? May kahayag naman gikan sa kandila nga akong gidagutan.
1: Oh, ate. Ang langgam tapian at titakla ay.
0: Bisan og brown out da pa man?
1: Milusot yang usa puslit ka pungpung.
2: 1, 8, 6. 1, 8, 6. Ate.
1: Lupad na palayo langgam tapian.
0: Dili ka tumadas mag. Ngit-ngitra pa nun kay brown out. Og samtang natog ka sa kong bukton, lalayan di ka. Aron dali ka makatog.

0: Oh. Hala, naatok-tok paltahan.
1: Kinsa na?
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik ug palit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawan ko andong kanira gyud akong diabetes. Mm. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
4: Ikapila man mo sa imnon.
5: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
5: Dili ko kalakaw oy. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh, diabetes. Kani oh, oh. Pero nagbintin lang ko, wag yung kumubiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon eh parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Taga-asa?
5: Upper Limatok.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw ka gun.
5: Kapito na ako sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
3: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mo kasi natagal.
7: Patinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil. Kaya tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa Bilabila Haplas gid kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo Haplas gid sa Bilabila, barato ra. Haplas Bilabila, tinuod gid ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gid kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila gid nga Haplas gid, Bilabila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
8: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal Pero wala man jud, so ni try ko aning paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding. At sa diyan nag-spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala, ni mukalit na po doon, ginagmay ra ba, din nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
7: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibitibos.
8: Yes, oh yes, maayo yun ang panparagis bilang-bila capsule.
3: Probin ang tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Sumpay sa atong sugilanon.
0: Ngit-ngit tayo, Ate Taklak.
9: Kay ball out man siyan.
0: Wa man siyan, hadlok. Kay naaman ako, Ate Taklak.
9: Husto ka, Gian. Dili ka angin mo, hadlok. Ni ako. Og dili ti ka pasagdan.
0: Lamat, Ate.
9: Ayaw nagkahadlok, ha, Gian? May kahayag naman gikan sa kandila nga akong gidagutan.
0: Oh, Ate. Ang langgam tapion, Ate Takla ay.
9: Bisan og brown out, da pa man?
0: Milusot yang usap puslit ka pungpung.
10: 1, 8, 6. 1, 8, 6. Ate.
0: Lupad na palayo langgam tapian.
9: Dili ka tumadas mag. Ngit-kitra pa nun kay brown out. Og samtang natog ka sa kong bukton, lalayan di ka. Aron dali ka makatog.

0: Ah, mamlalata.
1: Uy, nasan ta nan? Na-realize na ako nga. Dili mayo mag-ma'am ka na ko kay... Dili ko teacher.
0: Unsa man ditawag na ko ni mo?
1: Miss Lalat lagi, okay?
0: Okay, Miss Lalat. Unsa din mo tuyo, miss?
1: Ikaw?
0: Nga naman, miss?
1: Brown out pang good o init tayo. O gusto ko, paypayan ko ni mo samtang matog sa akong kwarto.
0: Ha?
1: Hindi ko katog kung init.
0: Miss.
1: Okay lang, unta ko niya pa si Jed ko. Mamatoy, tigpaypay na ako. Pero kay waman siya, ikaw lang una. Nakasabot ka?
0: Oh, miss.
1: Okay, tana din sa kwarto. Mayaan ko ni mo, hati takla.
0: Kadiyot ra kayo, Haji Yan.
1: Hatlok man diyan.
2: Hoy, amaw. Paghilom di, oy, amaw.
0: Mahimo ba, Miss Lalat? Ayaw lang tawag amaw si Gian.
1: Dili man amaw siyan, Miss Lalat.
2: Unsa man ka? Buang!
0: Unsa?
1: Dili man ko'y buang Gian.
0: Palihog lang, Miss Lalat. Tahura o grispito ha si Gian, sama sa mong pagrespito ni mo.
2: Ay, kasamo kay! Sunod ayo din sa kong kwarto, ha, takla?
0: Oh, Miss.
1: Ayaw lang sa po, Miss Lalat, ate. Okay naman, tao kong Gian amaw. Tao kong buang. Basta dili lang pasakitan, Gian.
0: Gian.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta. Maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, ka communication dili normal din nag-take off atong kuan nang gustin na bila-bila paggamit na ko ato magkuan naman na communication nag 5 days tapos kusog-kusog na nga akong red blood medyo half man kog mata kanang gili na gani siya sir sakit itusok sa adlaw nga magud gyud ginatik nga kon sa debit ba murag makapool gani kay maghila ba puto-puto na kay mga dagko kayo murag luwas kay inon pero sa paragis pag-inom na ako okay man siya, wala na ko ibati nga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hanga plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang akong mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula. Bitaw, sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan ako, pag-aplas na ko ato, nagkuan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
3: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal o pagbawas o problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga ma-transform into toxins kun hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige nang pinkanyas, usa kay igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
1: Pinkanyas, taga Matiaw.
2: Sa imo ginatik?
1: Capsule. Kay ang ako among kong gipamati, kanang dili o kabawas. Once a week lang kong magbawas. Sukad nga giupiran ko sa kong anak. Nagkakuan siya ng bila-bila. Muto, ako ang ginatumay na ako. Three times a day na ako. Nga sukad ato, nagkuan na, naghinahinay na, matuway sa day na kung makabawas. Anak, naanak to primero niya. Motong pagkakuan, na balik na sa normal.
2: Pero dili ka kainom?
1: Na, balik nga. Dili na po ko kabawas. Nga lain man kung dili ko kabawas, kaya lain man kung paminos kong tiyan. Muna, magpangita jud ko, capsule. Magpangita jud ko niya karon. Nahapit jud ko dire kay lain man akong paminos ko ang kilid na po din akong dire lagi kay magsakit man.
2: So paragis bila-bila capsule rin di mong pag-asa?
1: Mora jud na ako ang pag-asa. Paragis bila-bila capsule.
0: Ang paragis bila-bila herbal capsule. Makatabang og dako ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa maong capsule, inampingan kaayo ang pagpili maong ang mataglugas sa ingredients, makatabang gayud, ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pinkanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mga higala, nasayot ba mo nga ang paragis bila-bila plus liniment oil? Dili lang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang paragis bila-bila plus liniment oil. Tambal usap kini, alang sa sakit sa ngipon. Pagbutang o bila-bila sa gapas. O isuk-suk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi o paragis bila-bila plus liniment oil ang imong ulo ug makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang paragis bila-bila plus liniment oil maski pakusgan pa tungod kisagulan kini ug daghang mga herbal ingredients sa paragis bila-bila dili na ka magagwanta pa.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa

0: Nakini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niya sa Radyo Bagting, oga sa Bell FM, alas sa 5:01 na sa buntag.

0: Alas sa 5:07 na tong oras sa gabag ni Kabalkadas, may buntag ganin yung tanan. Adlaw karon nga Sabado, pizza 23 na sa buwan na sa Mayo, tuwing 2020 sa isa kabag ni Kabalkadas. Welcome now sa abdilis ng pagpanag-uban. Ang programang Lanog sa Bagtingan, matagadlaw nga Sabado kita nga mag-uban. Gigan sa alas sa 5, ngadto na sa alas sa 6:30 ang takda sa buntag. Kumusta pagadianons? Kumusta usab Zambosurians? Og lakip na usab sa tuwa kasikbit nga mga nadapit makasilinganan nga mga probinsya og ingman mga kalungsuran. Welcome kamong tanan. Usa ka mabugnaw nga kabuntagon kabagdi kabulkadas tungod kay lagi. No, adunay atoa na sinatian nga mga pag-ulan-ulan kagabi eh or kagahapon. Una nga karong nga mga panahuna kay wana tawag tag dunay pag panadagom gayud do dagom mga tuang kawanangan nagkisdom dayon na dunay po nga mga jutay nga pag panalugdog ato ang nasa dunggan diri sa pagadian sentrong bahin tong paglakaw ganina. Una nga mag-amping kitang tanan, dili angay nga magkumpiyansa kabag tigabulkadas. Sa ito nga mga mag-uuma sa kanunay, maing buntag. Ito mga nakapugas na, murag nalipay ganyan taon, human kabag tigabulkadas nga nakasinati o nga mga pag-ulan-ulan. No, kay aron usab nga magpadayon og buhi ang ilahang mga pinugas. O di ba kaha, katuwa-tuwa mga katawahan nga mga nagbasak na, nga nagsalig lang taon-taon na sa salud sa tubig baha na inana nang ang uban kay nalipay na usab karon mana kaninyong tanan na mayong buntag maning kamot lang ta sa kanunay kabagtig kabulkadas uban sa pangaliya sa labang makagagahom nga dili ta pasagdan og ingon man usab nga kinahanglan nga hatagan paghihapon kita og gadaghang mga panalangin no dili ta magingon nga mawad-an og paglaom kabagtig kabulkadas. Bisan pa man na uguseto ang mga gipang atubang mga problema, kinahanglan paghihapon nga kita ang magkarunay magpasalamat sa itong labang magkagagahom. Halos sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibakaha katuyuan, pwede yung ipadangat sa itong text line 0938-2077-614. 0938-2077-614. Muna itong text line. Alang sa inyo ang mga mahinungdanong pabagting o dibakaha mga katuyuan. Bueno, kabagdig kabulkadas. Ato anang sairan garon. Ang uluhan sa mga balita gikan sa tuwang mga bagting reporters. BBC Headlines. Sa uluhan sa mga balita gikan sa mga bagting reporters sa karong buntaga, balita nga nagkanayon. LPA na matikdan sa Jensen na apan na hinungaw niini masinatian matod pa sa tibuok Mindanao. Dugang panguluhan sa mga balita. Nyangay ninyo nga sayran na kabagting o kabulkadas. Harapad nga cleanup activity sa kabaybayunan sa Masim Sarangani. Haom sa Month of the Ocean at 2026 celebration sa Department of Environment and Natural Resources Region 12. Lagip na usab kabagdig kabulkadas. Sairanta ang 67 kadikomisyon kumbatan sa PDBBM. Prioridad sa test the skills training sa Davao del Sur. Sigon pa sa DSWD 12. Dugang pa sa uluhan sa mga balita. Ato nga sairan. Philippine Coconut Authority o CFIDP officials nagpahigayon o Coco Academy Execution Planning pinaagi Zoom. 2 million pesos nga smuggled nga sigarilyo na dakpan sa tukuran. Dahil panguluhan sa mga balita, walo ka mga tagas nga armas, giturnover nga ito sa kasundaluhan sa Sulu. 92 ka volunteers ni Salmo sa Coastal Cleanup Drive o Scuba Scuba Suriro dito sa DNR Region 9. O gingon man, natuloy na ay nakikinabi sa RTMI Regional Management. Mga isyo sa mga trabahante, gidiskusyonan. Dahil paguluhan sa mga balita, repairman patay, human accidenteng nahulog, gikan sa kaupat ng andana sa Provincial Capital Building. Radio Magbating. Zamboanga City, nagpatuman og ban sa poultry sa livestock og livestock gikan sa Zamboanga, Sibugay. Ingon man, radio reporter patay sa pagpamusil dito sa Cotabato. Mao kanay uluhan sa mga balita, diretso ang atulumanon ang lanog sa Bagtingan.
1: Nang paminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
0: Lastar na mga Bagting reporters, unang tang update karon sa lakat sa panahon. Namatod pa, adunay LPA ang nasiplatan sa Jensan. Hinungaw nini makapektar sa tibuok Mindanao. Ang report, pinagi ni Bagting 16 sa Vanessa Caga sa Tumakmol.
1: BBC Weather Update.

0: Rádio Bagbaquim.
1: Ang ayan ni mag-amping ang katawhan labot sa epekto sa low pressure area. Nga kini ang gibarabanang ana sa 795 kilometers sa Masidlakan sa General Santos City. Og lakit na niini ang hinungaw sa LPA nga makapiktar usab sa Mindanao. Base sa pagpagula pa sa dugang impormasyon sa pag-asa, ang tibok dapit sa Mindanao makasinati sa mga panganuro ng kahintang sa lakad sa panahon, inubanan kini sa mga katag-katag na pagbundag sa ulan, aduna pa'y mga pagpangilat o pagpanalugdog o epekto ni ining LPA. Posible usap ang pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan ngadto na sa usahay kusog nga pag-ulan. Tuod man, hinay ngadto na sa kasarangan ang huyop sa hangin nga magagikan sa amin ang Sidlakan ngadto na sa amin kasadpan nga direksyon o ang kalagatan hapsay nga tanas kasarangan ang mga pagbalod. Gikabutsag nga ang maximum temperature alas 10 ang tatlo sa hapon gilauman nga nasa 31.8 degrees Celsius. Samtang minimum temperature alas 9 ang tatlo sa gabi ang ananakinis 25.7 degrees Celsius. Inungdan nga medyo alimuot o usahay init kayo ng tempers lagat sa panahon nga mas masinatian ng mga kinahanglan usab nga kananayon nga mamahimong presko ang pagkasuoton aron nga panayon paghihapon nga presko ang pamati taliwala sa mga inginini nga kahintang sa lakas sa panahon. Sa Pikas Bahin at mga nagmonitor usab sa mga hunas o taob o pagdagsa bakas mga isda, kasarangan lamang ginaganon sa isda nga mapalgas kinagatan sa Pagadian City. Apan ini sa Sabado, alas 2:10 pa lang kagunang kadlawon, nanana sa 2.06 meter ang gradmo sa tubig, buti pasabot hunas. Ang ikaduha usab na paghunas, ana may tabo sa 7.72 meters ang gradmo, alas 8:54 ang takna usab sa buntag. Unya ang pagkalas 2:42 na usab ang takna sa hapon unya na sa 1.5 meter ang gradmo sa tubig o ang ikaupat na kasikas kagatan may tabo alas 8:31 na ang takna sa gabi ay nasa 0.75 meter lamang giladmon sa tubig. Samdan sa Pikas Bahin, ito mga nagpangutan na kung karusa mo subang ang adlaw, ni ay pagsubang alas 5:22 buntag o alas 5:56 usab unyang hapon. Wala update sa kahintang sulakat sa panahon pa dayong magmamtingon gumikan sa epekto sa LPA. Bagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol sa Bella Femog Radio Bagting. 106.2
2: Radio Bagting. Magkato kita tibo ang naglangkob sa tuwang lakad sa panahon karong buntag ka Bagting Kabalkada sa munang dili angay nga magkumpiyansa kay lagi do na di gahapoy daotang lakad sa panahon nga makapikta diretso tuwang dapit sa Mindanao. Sa muna nga mas maayo gayod gaganunay kita nga mag-amping ano kinahanglan nga dili makalimot sangay nga mga pagadadon aron nga dili mo mga humod usab sa ulan panahon sa inyo nga pagpauli labi na mahapon ho gahapon nga adlaw pastilan kusuga lagi sa ulan mar magibuo diretso sa Pagadian City na hinayak man hinuon munang kamo diha kumusta yung tagsa-tagsa ka mga dapit to mga nanimuyo sa mga low-lying areas ay gid mo kumpiyansa sa kanunay ha o dire ra bas Pagadian City o Barangay Linyansa unsa naman in taon ning Linyansa bato nga kuano katong gubikan matud pa sa gitabunan ang drainage ang resulta kay ang tubig ni baybay sa dalan pagkang yutika kagahapon ang mga bato kadagko na maapil og kaanod kabagtig kabulkadas sa so, ginahanglan na kisa kontraktor diha dapita kanang dalan na ayohon ninyo na daog dali og ingon man inyohon ang hawana ng drainage aron nga di na masubli nga rugaling adunay mga pagulan nga masinati or pagbaha dili masusama kagahapon nga ang baobao in town hapit malubong no still na lang yun na. Alas sa 5:18 atong oras siya. Ang maong balita kabagdig kabalkada sa hatod ka nato sa Vitron Vitamins Plus Iron. Ang bitamina makagana sa pagkaon na makapaligon sa immune system. Makapalantip sa labutan og maayong bitamina alang sa mga batanon og may edad pa. Ang Vitron Vitamins Plus Iron ginama sa RSV Trading. Muna ang inyong paglangan pamilya, pampamilya kini nga bitamina lang sa mga puya, lakip na usab sa inyuhang mga hamtong o lakip na ngadto sa mga idaran. Ayaw galimot, Petron na Vitamin sa Plus sa Iron, Kabagting o Kabalgadas. 106.7 Radio Magbating. Alas 5:19 na itong oras, diri paghihapon sa tuwang pagpanag-uban. Dugang paghihapon sa mga balita at impormasyon na kabagting o kabalkadas. Atong sayran ang dugang pang detalye sa mga balita karong adlaw, kung na diin na pinagi usab sa balita nga nagkanayon. Repairman patay human aksidenteng nahulog gikan sa kaupat nga andana sa Provincial Capitol Building. Atong sayran na ang kumpleto nga detalye nene pinagi sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag. BBC Live
0: Report. Kompirmadong patay na ang usa ka repairman human aksidenteng nahulog samtang giayo diini ang gisame sa ikaupat nga andana sa Provincial Capitol Building, Ipil Heights, Ipil, Zamboanga, Sibugay, alas 10 sa buntag, Mayo 22, 2026. Ang biktima mo si John Rex Batulan, 18 anyos, lalaki, Olitawo, usa ka repairman o residente sa barangay Ginduulan, Naga, Zamboanga, Sibugay. Base sa inisyal ng investigasyon, alas 10 sa buntag sa susamang petsa, ang biktima nag-ayo sa gisame sa Capitol Building o sa pagsulod ni ini sa kesame nga bahin sa ikaupat nga andana sa maong building, aksidente siyang nakatunob sa plywood nga mao hinungdan sa iyang pagkahulog ngadto sa ground floor. Ang biktima nagkaangkon og mga sama sa dagadaiyang bahin sa iyang lawas ug daling gidala sa iyang mga kauban sa trabaho ug uban pang mga staff sa Provincial Capitol ngadto sa Balay Tambalanan. Sa wala magdugay ang biktima gibalhin ngadto sa Zamboanga City alang sa mas lawom ug dugang medikal nga pag-atiman, apan wala magkalahutay ang lawas sa biktima ug nabugtuan kini sa iyang kinabuhi. Ning kasamtangan ang pating lawas sa biktima na naghihaya sa panimalay sa iyang apuhan. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting. 106.7
2: Radio Bagting. Alas 5:21 na itong oras. Nagkibig ang kumpiyansa kung ugaling at doon ay mga katkaton ha, kayong unini o. Oh. Yung taon, looy kayo ang nahimong biktima kabagtig kabalkadas. No? Looy yung taon kayo, munang kinahanglan gayod nga, unsaman, mag-amping sa kanunay niya. Dili angay nga magkumpiyansa. Dugang pa sa mga balita, ito ang pasudlon na ang report usab. Gikan na ni Bagting 28, kung Bagting 29, Bagting 29, Cheryl Onyut Lirazan, ang balita nga nagkanayon. Walo katag-as ang armas, giturnover nga ito sa kasundaluhan sa Sulu. Kompletong detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyut Lirazan. BBC
3: Live Report. Voluntaryong gihatod ngadto sa mga awtoridad ang walo ka mga high-powered firearms atol sa deklarasyon sa lungsod sa Panglima Istino Sulu isip sa Carido-free, gun-free and peace-centered community niadtong Webes Mayo 21, 2026. So wala ni 21st IB Commander Lieutenant Colonel Ronald Boras nga nalakip sa mga armas nga i-turn over mao ang usa ka M7266mm light anti-tank weapon, usa ka M14 rifle, duha ka caliber 30M2 carbine, tulo ka M1 grand rifle ug usa ka Colt 9mm AR-15 rifle. Gipasabot usab ni 1102nd Brigade Commander Brigadier General Alaric Avelino de los Santos nga ang mong kalampusan nagpakita sa nagkakusog na suporta o kooperasyon sa komunidad alang sa pagmintinar sa kalinaw og seguridad sa probinsya sa Sulu. Bagting 29, Cheryl Onyut Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting. 106.7 Radio
2: Bagting. Sa ito pagbalik, Bagting Kabalkadas, dugang pa mga detalye sa balita at usayran. Dari paghihapon sa pagpanaguban, ang lanog sa Bagtingan, alas 5, 23 na sa buntag.
4: Nang paminaw kamo sa langit sa bantingan.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
9: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpapakas puti sa atong palit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
10: Southall Plus Gold.
11: Ako si Jubilin. Na ako'y goiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako goiter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
10: Southall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southall Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
12: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
12: Said kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
14: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
15: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan. Para asa na? Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
14: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Ma-appeal sad ko ana.
16: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
17: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
18: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
19: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa diyang nagmuntin ko, ano ay, pagkong hayahay ang lawa. Maglapag yun ko ato mga guloy yun.
18: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
20: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pagbaban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
1: sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package o saka battle sa Target Line. Food supplements kauban sa Toluca battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
21: 106.2 FM.
4: Nang paminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
2: Alas sa 5.29 atong oras sa Kabagdig Gabalgadas, balik ta diri sa kapag panaguban sa kahanginan ang lanog sa Bagtingan. Nisibiyan paghihapon sa Radyo Bagtig sa Bell FM kamo nga nagpaminaw. Dugang pa sa mga balita at ang sayran, mga balita gagikan sa Tingog Mindanao, Radio Alliance con Temra.
22: Mga balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao. Tingog Mindanao.
2: Mga balita gikan sa Tingog Mindanao Radio Alliance kun Tamra, ito ang sayran na karon na mga balita Kabagdig Gabalgadas. Unahon na ito ang pagpasulod sa report gikan ni Ruel Lozano sa DXOM Radyo Bida, Coronadal City. Ang balita ganagkanayon na 67 ka decommissioned kumbatan sa PDBBM, prioridad sa test the skills training sa Davao del Sur, matod pa sa DSWD-12. Atong sayran garon ang kumpletong detalye sa report pinaagi ni Ruel Lozano.
22: Tingog Mindanao.
23: Pitong decommissioned combatants ng Davao del Sur ang maaaring mabigyan ng skills training slots ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ito ay bilang bahagi ng pagpapalakas ng integration sa ilalim ng Peace and Development Buong Bansa Mapayapa o PDBBM program ng DSWD-12 sa lugar. Sa isang nagawang orientation meeting ng mga Project Development Officer kay TESDA Specialist Juan Latino ng Provincial Office ng Davao del Sur, tinalakay ang mga programang maaaring kakakitaan at magsilbing panibagong oportunidad para sa mga benepisyaryo at kanilang pamilya. Kabilang sa mga inaalok na pagsasanay ang masonry, driving, food processing, soil fertilization at iba pang livelihood-related training. Ayon pa kay Tino, bukas din ang mga scholarship at training opportunities para sa mga miyembro ng pamilya ng mga decommissioned combatants batay sa kanilang interes at pangangailangan. Patunay anya ito na sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mga ahensya, mas napapalapit din ang mga programa at oportunidad tungo sa pangmatagalang kapayapaan at mas maayos na kabuhayan. Ruel Lozano, DXOM Radyo Bida, Coronadal City, Tingog Mindanao.
22: Tingog Mindanao.
2: Dugang pa sa mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra Kabagtig Gabalgada sa tosabang sayran ang dugang pa sa mga balita. Balita ka nagkanayon, radio reporter patay sa pagpamusil dito sa Cotabato. Pasubuin taon ang kumpletong detalye sa sayran to sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
22: Tingog Mindanao.
24: Patay ang sa radio reporter human gipusil niya tong Webes sa gabi Mayo 21 sa Maliligaw Bang Samora Special Geographic Area, Cotabato. Giilang bitima nga si Nestor Mikator, reporter sa Empire Radio sa Fort Piqueta, nga sakop sa Maliligaw. Gikatahong namatay dayon kini tungod sa mga samad pinusilan nga iyang naangkon na. Sumala sa mga local executive sa Maliligaw, gawas sa iyang trabaho isip radio reporter. Nagsilbi usab siya isip miyembro sa Lupon sa Barangay Fort Piqueta. Base sa initial nga report sa Maliligaw Municipal Police station ug mga lokal nga opisyal, gipusil si Mikator sa mga wala mailhing suspects o sa kalugar sa barangay Fort Piqueta ug dali nga miikyas sa mga suspesado human sa insidente. Gikon din na usab kining insidente sa mga opisyal sa LGU ug sa mga magsisibya sa Central Mindanao ug padayon karon ang investigasyon sa kapulisan uban sa tabang sa mga local executive aron mailhan ang motibo ug responsable sa maong krimen. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bal FM ug Radio Bagting.
0: Tingog Mindanao.
2: Alas sa 5.34 atong oras, sa dugang pa sa mga balita sa Tingog Mindanao ko na Radio Alliance sa Tembra Kabagdig Gabalkada. Sa ipaniguro ni Presidential Peace Advisor Secretary Mel Sinena Sarmiento, pinagi sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o Kunopapro nga pasagdaan nila ang mga taga Bagsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao nga sila mismo ang mupili sa ilahang leader sa umabot nga eleksyon. Tinguha ni Sarmiento nga ipatuman ang demokratikong proseso sa rehiyon na dinayugan usab sa nasud ng suporta alang sa malinawon nga pinilianya. Gipasabot sa opisyal ang self-determination sa mga Bagsamoro voters isip kabahin sa kasabutan sa kalinaw sa paghatag sa garantiya nga gawas na nagpatas ang piniliaya. Gipakita sa national gobyerno ang suporta alang sa malinawon nga demokrasya pag ang tinguha nga mapalig-on ang kalinaw ug pagkahiusa tali sa Bagsamoro ug sa tibuok Pilipinas. Alas sa 5.35 na sa pagpadayon sa mga balita gikan paghihapon sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra Kabagdig Kabalkadas at umbalikan si Ruel Osano ang balita nga nagkanayon. Halapan nga clean up activity sa kababayunan sa Maasim Sarangani. Nahiuyon sa Month of the Ocean 2026 celebration sa DNR 12. Kompletong detalye. At usayran, pinagi ni Rowel Osano.
0: Tingog Mindanao!
3: Matagumpay na naisagawa ang scuba surero at coastal cleanup activity sa baybayin ng Maasim Sarangani Province bilang bahagi ng pagdiriwang ng Month of the Ocean 2026 ng DNR 12. Pinangunan ito ng DNR 12 kasamang iba't ibang partner organizations at volunteers. Ang aktibidad ay nilaukan ng humigit kumulang 80 mga participant mula sa 11 mga grupo kabilang ang Environmental Management Bureau 12. Ito ayon pa sa DNR 12 ay patunay ng matibay niyang pagtutulungan para sa pangangalaga ng karagatan at kalikasan. Umabot naman sa higit 100 kilo ng basura ang nakolekta mula sa ilalim ng dagat at baybayin katumbas ng 24 na sako ng iba't ibang mga basura. Kabilang sa mga ito ang plastic, pakete ng pagkain, gamit sa pangisda at iba pang pollutant na banta sa Marine Biodiversity. Ang mga nakolekta ang basura ay turn over sa waste collector ng lokal na pamahalaan ng Maasim. Nagpasalamat naman ang DNR 12 sa lahat ng lumuhok na organisasyon, volunteers at stakeholders na nag-ambag sa tagumpay ng aktibidad at sa pagdiriwang ng Month of the Ocean 2026 na may temang Sustaining Ocean Health Sailing Towards a Resilient Nation. Ruel Osano, DXOM Radyo Bida, Corona del City, Tingog Mindanao.
0: Tingog Mindanao!
2: Pagkatagat mo naglangkob sa mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra karong adlaw nga Sabado.
0: Mga balitang mula sa iba't ibang panigang Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao!

0: minaw ka mo sa Lalo sa Bantingan.
1: 106.2 FM. Radio Bagbag. Alas 5:38 atong oras sa nagpaminaw sa tuang atulmanon ang lanog sa Bagtingan. Sometimes dali pata mo commercial. Sobli nga ni hagsa ang kantidad sa piso sa pagkasarado sa trading karong simanaha. Ang usa ka US dollar mapalit na doon ay bugtin na lamang kini sa 61.69 centavos kung itandi sa 61.58 ni atong Webes. Nasairan nga ang Hong Kong nga nakaroon sa 7.87, ang Singapore kaya na sa 48.24, ang Saudi Riyal 16.42 o ang Euro 71.60. Kini nga mga data gisubay sa Bangko Sentral ng Pilipinas o ingon man sa Philippine Bankers Association. Sa ito pagbalik, kabag di kabalkadas, dugang pa mga balita, ngayon ninyong sairan, presyo sa mga nagunang palaliton. Kaya nagulan-ulan naman karong mga panahuna, at wala nga sairan kung pila na ang presyo sa abono. O lakip na usab, uban pang mga balita, diri paghihapon sa ito ang pagpanaguban sa kahanginan, ang lanog sa Bagtingan. Alas 5:39 na.

0: si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
1: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
0: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
1: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
0: Opo, tapos?
1: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
0: Wow.
1: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Hala girl, grabe ka kaglowing eye. Unsa man imong sikreto?
4: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
3: Skin Shop? Asa man adapit?
4: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
3: Unsa man ilang baligya didto?
4: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
3: Safe ba na ilang products?
4: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
3: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
4: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
5: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
6: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
8: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Erichloremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati, pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud na ko. Karon hayahay na pud ang paminaw.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
10: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
11: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pagyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tick. Dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako diyan ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako 5-7.
10: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
13: Paragis bila-bila.
12: Paragis bila-bila.
13: diha na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail. Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
14: 106.3 sa Bantingan. 106.3 FM Radio Bagbag.
15: Alas 5:47 na itong oras sa Gabagdig Balkadas. Balik na dito ang pagpanaguman paghihapon na ang Lanog sa Bagtingan na ning Sibiyaan na sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Ato na nga siren karong mga orasa kung natagpila na ba ang presyo sa abono. Kay abono matod pa ang ikahatag karon ng presyo ni Bagting 27 Daryl Ayaay. Daryl Ayaay sa report mahitungod sa presyo sa abono.
14: BDC Market Report.
16: Yes, Bagting 17, mayong buntag diha kanimo, gilabi na sa itong mga sukinting paminaw. Yung mga orasa, ato ito no lang kasamtang ang presyo sa buno din sa nahimutang sa Farmers Agri-Mart, Pagalian City. Harvester, 4600, 2,930 ang matagsako, 2,100, 1,430, 1,620, 2,110, 1,170, 0,060, 1,790, 14,14,14, 2,110 ang matagsako, sa Atlas 16,20, 2,210 ang matagsako, 0,060, 1,790, 14,14,14, 2,170, 17,017, 1,815, 17,017, 1,918, 14,520, 1,818, 12,17, 2,000 og ang 15,515, 1,845 usab ang matagsako. Sa tipi code, 1,870, Nitra Bor, 1,845, Unix 16, 3,020, Winner, 2,907, Algae Shield, 1,710, og ang 2010-0, 2,075 usab ang matag kilo. Mauka akong matagsako. Mauka ito ang kasamtangang presyo sa abono nga nahimutang din sa A. Bonifacio Street, San Francisco District, Pagadian City. Ako si Bagting 27, Daryl Katayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
14: 106.3 FM Radio Bagbag.
15: Nagasalamat Bagting 27 sa motoy kasamtangang presyo sa abono Kabagdig Balkadas. Alang niyatong gusto nga magpalit og abono kaya doon na abonuhanan ang inyong mga maes. O diba ka, unsa man yung mga pananom nga nanginahanglag abono, at least doon na namoy giya. No, kung tagpila ang sako, medyo nga saka gayod ang presyo sa abono karong mga panahon na. Gingo, nagmahal na gid ang tanan. Mag ikaw ragi wagi mahal, no? Stilan na. Sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon, na diri pagihapon sa tuwang tulumanon ang lanog sa Bagtingan. Dugang pa tuwang sayran na balita nga nagkanayon. Gikan sa Zamboanga City, kung na diin ang balita nga matud pa, ang Zamboanga City magpatuman o gaban sa poultry o livestock nga gikan na sa Zamboanga Sibugay. Report, pinagiribagting 28, Kimberly Namuag.

0: aron pormal nga ipatuman ang maong pagdili. Matod sa mga otoridad, ang avian influenza usa ka makatakod nga viral disease nga dala sa influenza virus nga sagad makaapekto sa mga ihalas ug binuhi nga langgam. Samtang sa City Health Officer Dr. Dulce Miravete, miingon nga kasagarang makita ang maong sakit sa mga hayop apan mahimo usab kini nga adunay peligro sa tawo sa talagsaong higayon, pinaagi sa direktang kontak sa natakdang hayop o kontaminadong palibot. Sigon pa, adunay daan ang pagdili ang Zamboanga City sa pagsulod sa poultry o livestock products gikan sa pipila ka lugar sama sa Titay, Ipil, Naga, Artilim sa Zamboanga, Sibugay, Tampilisan o Kalawit sa Zamboanga del Norte o Bonifacio o Tangub City sa Misamis Occidental. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting 106.3 Radio Bagting.
1: Dugang pa sa mga balita, gabagdi-gabalkada sa tuwang pag-panaguban at tuwang sayran na usab ang balita nga nagkanayon. Duli na'y nakikinabi sa RTMI Regional Management mga isyo sa mga katrabahante, gidiskusyonan na ang report sa sayran ta pinagi sa nibagting 29 Cheryl O'Neill Lirazan. BBC
2: Live Report. Nakighinabi si Dolly 9 Regional Director Albert Gutib ngadto sa Regional Management sa Rural Transit Mindanao Incorporated kon RTMI gikan sa pagadian og dipolog aron hisgutan ang mga issue o concerns nga nakaapekto sa mga trabahante og mapalig-on ang kolaborasyon sa Labor and Employment Initiatives. Gipahigayon ang mga meeting kagahapon Mayo 22, 2025 sa Dolly Zamboanga del Sur Field Office. Atol sa panagtigom, gipaambit ni RD Gutib ang nagkarayang programa og serbisyo sa Dolly nga may kalabutan butan sa operasyon sa RTMI, lakip ang Workers Organization Development Program kon WODP o DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program o gitawag nga DILIP nga mahimong mapahimuslan sa disadvantaged o displaced workers o ilang pamilya. Gipasalamatan usab sa RTMI ang padayon nga giya og suporta sa DOLE og gipadayag ang ilang padayon nga commitment sa paghatag og trabaho og suporta sa mga mamumuo sa Rehiyon 9. Bagding by din 9, Cheryl O'Neill Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding 106.3
1: Alas 5:54 atong oras sa Kabagdig Balkadas. Ang mao nga balita hatod kanato sa CMA Pagadian Educational Center Incorporated, nga sila nagpahibalo nga nagpadayon paghihapon sila sa pagpandawat sa ilahang enrollment. Alas sa Maginikanan nga dunay mga kabataan nga nagpagidaron og 3 years old, 4 years old or di bagkaha 5 years old og paingon na sa grades 1 to 6. Ipa-enroll na kana sa CMA Pagadian Educational Center Incorporated. Nagtanyag sila og preparatory alang sa nursery, kindergarten og kinder 1 og kinder 2 og lakip na sa kanang gikaingon sa elementary sa grades 1 to 6. Ang enrollment fee kay 2,000 pesos. Ang tentative ang ilang opening of classes karong June 8, 2026. Small class size of 25 person, fully air conditioned classrooms. Muna na pagalangan alang sa maayong pundasyon sa edukasyon sa inyuhang mga kabataan. Diri na ipa-enroll sa CMA Pagadian Educational Center Incorporated. Building minds, nurturing hearts. Only family one na CMAPCIE. O nakabagdig kabulkadas ang CMA Pagadian Educational Center Incorporated. Pwede mo makontak silang cellphone number nga 0951-835-7196 at ang usbon 0951-835-7196 o di ba kaha ang bisitaha lamang ang ilahang itulungaan nga nahimutang sa Bonifacio Extension, San Jose District, Pagadian. Ang ilang eskwelahan open gikan sa Monday paingon sa Biyernes, no, alas 8 ngadto na sa alas 5 sa hapon. Ayaw kalimod, CMA Pagadian Educational Center Incorporated.

0: Nagpadayon paghihapon ang pagpandawat og mga enrollees. Samtang dugang pa sa mga balita kabagdig kabalkada sa tuwang sayran ang balita usab nga nagkanayon. Dunay dakong kantidad sa smuggled nga sigarilyo nga nasakmit diri sa Tukuran nikabat sa 2 million pesos. Ang kompletong detalye sa report ni bagting 27 Daryl Ayaay.
1: BBC Live Report.
2: Tulo ka individual ang nadakpan samtang nakumpiskang ibanabana nga 2 million pesos ang kantidad sa mga suspechadong smuggled nga sigarilyo atol sa Seaborne Patrol Operation nga gipahigayon sa mga personahe sa Sambuanga del Sur Maritime Police Station sa koordinasyon sa Tukuran MPS alas 3:15 sa kadlawon niyatong Mayo 22, 2026 sulod sa Katubigan sa Barangay Sugod Tukuran, Sambuanga del Sur. Ang mga nadakpan, nagpangidaron og 29 anyos ug usa ka 41 anyos nga lalaki, tanan residente sa Lanao del Sur. Nasikop sa mga otoridad ang usa ka motorized boat nga nailan sa lokal nga Tinanggo o Subang-Subang, nga kargado mga kinarton sa gituhang illegal nga sigarilyo nga walay BIR tax stamps o graphic health warning signs. Nakumpiska tol sa operasyon ang 1,750 karem sa Astro brand nga sigarilyo nga doon na gibanaban ang kantidad nga 2,005,500 pesos ug usa ka motorized boat nga gipadagan sa duha ka Sumo 19HP engines. Ang mga suspechado mga nakumpiskang ebidensya gidala sa CDS Marpsta alang sa hustong disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikatayaay sa Belfem o Radyo Bagting.
0: 106.7 Standard kuwa sa smuggled nga sigarilyo kabagdi gabalkadas may nalaman kaya nadakpan in town sa tuwang mga tinugyanan sa balaod kay kuno galing wala pa natiba-tiba na po kung kisa may nagpaluyo na sa nasangpit ang illegal or smuggled nga sigarilyo. Good morning, Day. Ni Rosalie, saludo daliripin. Diya sa Mulum, Lapuyan, sa Sambuanga del Sur. Juanita Sasal Caderon Tilaon. Good morning sa Maykulong Mulave. Particularmente sa Purok Malinawon. Imblar Analin. Good morning. Maying buntag po ni Impalmado Ginandal Tatsky. Aljo na Mukatkat. Maying buntag. Baltazar Minyoza. Good morning. Diya sa Malaysia. Si Jimmy Tizon sa Binuay. Good morning. Arnel Noval. Good morning, Usam. Baingon man. Itong tibayag, maying buntag. Ang lain pa na itong mga nagtanaw karon sa live, si Jocelyn Amis, Roderick Magsigay, Jeneline Ibol, diya sa may pag-address sa Pagarian City. Tanan nga nagpaminaw, maing buntag kaninyong tanan, mga kabagting o mga kabalkadas. Samtang sa Pikas Bahin, sa nagpaabot diya sa resulta, sa 9 PM draw, o lakip na usab sa Todi Lotto sa 9 PM o 3D Lotto, Swertres, lakip na sa Lotto. Ang resulta sa Todi Lotto kagabi kay 22-18 ang resulta samtang sa 9 PM draw, 150 ang resulta kagabi sa 4D Lotto kay 1700. Samtang sa Mega Lotto 645 draw, jackpot price nga 21,822,707.74 centavo. Winning number combination 27, 9, 42, 37, 34, and 3. Samtang sa Ultra Lotto 658 draw nga ang jackpot price kay 75 million pesos. Winning number combination 45, 20, 16, 33, 40, and 28. So muna yung resulta kabagdi kabalkadas sa Lotto draw kagabi. Sa atong pagbalik, at ang iduga pang detalye sa mga balita gikan sa BBC News Center. Diri paghihapon sa itong lamanon, ang lanog sa bagtingan. On top, alas 6 sa buntag.
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
4: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
3: Leave Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Sana all.
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no.
7: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Southall Plus Gold.
10: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.

0: Marcos para sa kaugmaon sa mga kabataan-unan o sa mga nakuha ng mga pasilungog na yung first place sa e-robot challenge sa e-soccer boat o the first place sa Super AI Truck Advance na yung masubsata sila ng second place sa e-robot challenge sa e-soccer boat o the second place sa Super AI Truck Advance o second place sa Line Follower Junior o ganay mong third place sa Line Follower Junior, third place usab sa Humanoid Robot Football o third place sa Mega Somo o gikan kini sa mga tulungaan sa Juan J. Macaraig National High School, Maigo National High School, Carmona National High School o Aerotica con Aerotica International Academy. Hinungdan na malipayon usab ang Department of Education na makita ang Philippine-made na e-robot na gipasundayag dito sa Europa. O sa kapamatuhod niya ang talento ng inovasyon sa mga Pilipino, mahimong makikompetensya sa world stage. O sa post, dili pa lamang sa Dubai, ni Deputy Secretary Sonny Angara, padayon ang paghatag-ligong suporta sa mga kabataan-unan na nagdamgo o nagdala o dumog sa Pilipinas. Magting 16.
1: Congratulations sa tuwang mga atlitang Pinoy or kaya tuwang mga sadyante nga Pinoy rather kabagdigabulgadas no to mga tinun-an nga mga Pinoy nga diin sa ilahabang linghod nga pano nga pangidanon ilahan na nga gipakita ilahan nga mga talagsaon nga talento abilidad kabagdigabulgadas marugin na inani na kanindot no nga doon na tayo mga tinun-an nga ingon ini mahiligon o mga invensyon na sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon dari paghihapon sa tuang pagpanag-uban sa gikan paghihapon sa BBC News Center Kabagtig Kabulkadas ang balita usab atong sayran na gikan na ni Bagting 27 nga matud pa ang Philippine Coconut Authority o ang CFIDP officials nagpahigayon og Coco Activity Execution Planning pinaagi sa Zoom report ni Bagting 27 Darrell Ayaay. BBC
2: Live Report. Maalang pusong gipahigayon ang Coco Academy Execution Planning alang sa Mindanao Cluster niya itong Mayo 20 hangtod 22, 2026 pinaagi sa Zoom. Gipanguluhan kini sa Philippine Coconut Authority o gitambungan nila Rodrigo Montero, Regional CFIDP Focal Person, Rodis Atributante, Alternative Focal, Edsel K. Cabalhog, Regional CFIDP Coordinator, uban sa mga Provincial CFIDP Focal Persons. Ang kalihukan, nagsilbing operational platform alang sa implementation, coordination o monitoring sa inisyatibo sa COCO Academy sa Tibok Mindanao Cluster. Tumong sa mga kalihukan, ang paghatag o organisado ng venue alang sa pagripaso sa mga concept proposals, pagkonsolida sa mga interventions o pag-ila sa mga bagong convergence areas alang sa musunod ng mga tuig sa implementasyon sa Coconut Farmers and Industry Development Plan. Gitinguha usab niini ang pagpaligon sa institutional coordination o operational strategies aron masiguro nga ang implementasyon sa programa, proyekto o kalihukan sa COCO Academy magpabiling na subay sa integrated planning framework o sa dugang panahon nga mga tumong sa kalambuan sa CFIDP. Bagting 27, dari likat ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting. 106.2 Bell FM Radyo Bagting.

0: Og labaw sa tanan, dili ihatag ang one-time password kon ATP sa higayon nga dunay mangayo niini. Tungod kay usa kini kamatang sa pagpang-scam. Sa higayon, matod pa nga aduna mo'y madawat nga mga text messages nga katahapan na itaho gilayon ka na ngadto sa buhatan sa National Telecommunications Commission kon NTC Kabagdig Kabalkadas. Dugang pa sa mga balita tong sayran, gikan paghihapon sa BBC News Center kon na diin nakatalang Department of Health og natibuk ang 4,600 ka bagong kaso sa human immunodeficiency virus kon HIV sa nasud sa unang tulo ka bulan karong tuiga. Hoy, kadaghan ba niini? Base sa pinakabagong datos gikan sa HIV and AIDS Surveillance of the Philippines, usa ka kinatibuk-an nga 4,633 ka bagong kaso sa HIV ang natala gikan sa Enero hangtod sa buwan sa Marso karong tuiga, nga 9% nga mas taas kun itandi sa sama nga panahon sa naging tuig. Sa kinatibuk-an gidaghanon ang Department of Health ningon nga 1,104 or bugti sa 24% sa mga bagong kaso ang anaan na sa advanced HIV stage sa dihang sila ang na-diagnose. Muna nga amping giyod gato mga hilig kayo makihilawas diyang napita. O sa coverage nga 6.1 kakaso kada adlaw ang natala karong quarter. Kini 11% nga mas ubos kung itandi sa 57 na matag-adlaw nga kaso nga natala sa mga panahon ni atong 2025. Samtang ang average nga binulan sa mga kaso ang nasa 1,544 nga 9% usab nga mas ubos kung itandi sa 1,693 sa kabulan nga mga kaso sa niaging tuig. Ang pinakadaghang bagong kaso ana matutpan natala sa National Capital Region nga dunay 989 ka impeksyon. Kini ang gisundan sa Calabar Zone nga dunay 808, ang Central Zone nga dunay 551, ang Sacsayhuayan nga dunay 2077 ug ang Davao Region nga dunay 263 ka kaso. Sumala sa Department of Health, kining lima ka rehiyon naglangkob sa 62% or bugti sa 2,888 sa tanang kabagong kaso sa nasud atol sa maong panahon. Kadaghana sa mga bagong kaso, mga lalaki, then 4,381 ang lalaki samtang 252 nga ang babaye. Ang edad sa bagong natala nga kaso gikan sa duha ka tuig ngadto na sa 77 anyos. Hoy, 2 anyos, nakuana na, tapta na. Base sa National HIV Care Cascade, hangtod sa Marso 2026, ibadaba na ang 288,000 kamaga tao ang nagpuyo nga doon ng HIV sa Pilipinas. Apan si 55% or bugti sa 157,350 lamang ang nakumpirman nga na-diagnose o nakumpirmar sa laboratorio. So mag-amping gayon itong male-to-male sexual intercourse, mag-amping, no? Magamit gayon og pagkining panangga kabagtig kabalkadas. Sa dugang pang mga balita itong sayran, balita gikan paghihapon sa BBC News Center, ang balita nga nagkanayon, 92 ka volunteers nisalmot sa Coastal Clean Up Drive sa Eskubasurero sa DNR 9. Kompletong detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Lirazan. BBC Live
1: Report. Voluntaryong gihapod nga dos mga otoridad ang walo ka mga high-powered firearms atol sa deklarasyon sa nagpahigayon og simultaneous coastal cleanup og Eskubasurero activities ang Department of Environment and Natural Resources Region 9 kon DENR 9 isip kabahin sa pagsaulog sa mouth of the ocean niadtong Webes Mayo 21, 2026 sa Great and Little Santa Cruz Island og Triton Island, Vincenzo Sagon at Zamboanga del Sur. Mitambong sa mga kalihukan ang kinatibukang 92 ka mga volunteers gikan sa nagkadayang ahensya o organisasyon aron mapalig-on ang paningkamot sa pagpanalipod sa kadagatan o marine ecosystems sa Great and Little Santa Cruz Island. Nakakolekta ang mga partisipante og 95 kilos nga basura o 42 kilos nga mga underwater debris pinaagi sa Eskubasurero activity. Samtang sa Triton Island, nakakuha usab og 62 kilos nga basura o guban pang non-biodegradable materials nga makadaot sa kadagatan. Bagding by din Huwebe, Chiril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding. 106.3 FM.
2: Radio Bagbaging.
0: Samtang sa kinapusang bahin sa pagpanauban, kabagdig kabalkadas, kung na diin na gideklarar sa Malacanang ang Mayo 27 to 26 isip regular holidays tibok na sud, isip pagsaulog sa Eid al-Adha or ang Fest of Sacrifice alang sa kaisunang Muslim. Gipermahan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto, pinagi sa otoridad ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Proclamation Number 1264 nga nagtumong sa paghatag sa mga Muslim og higayon sa pagsaulog sa importanteng okasyon. Ang Eid al-Adha na ilhan usab nga Fest of Sacrifice, nagsaulog sa pagkamaunungon ni Ibrahim sa Dios sa dihang gisugo siya sa paghala sa iyang anak isip pagtuman sa balaang sugo. Sumala sa proklamasyon na girekomenda sa National Commission on Muslim Filipinos ang pagdeklara sa holiday basis sa gipaabot ng pizza sa Eid al-Adha nga mao ang Mayo 27 sumala sa Islamic Lunar Calendar. Ubos sa balaod ang regular holidays adunay bugting holiday pay alang sa mga empleyado nga mo report sa trabaho sa maong adlaw. Wala ko igong oras, magadag na maglangkob sa BBC Bagting sa tuwang pagpanaguban ang lanog sa Bagtingan. Ako si Bagting 17 Florence Fima, maing buntag, kaninyong tanan, alas 6:26 na sa buntag.
2: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong patinig ko sa inyo bago ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga humanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na ano, ikakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Nakakaraan, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
0: Mm-hmm.
7: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglight na ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
0: Mm-hmm.
7: More dark spots siya, anak.
0: Mm-hmm.
7: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala namang puntiya.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Erichloremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga, doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
2: 6 points. Radio Bagbaging.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita. Yes.

0: Radyo Bagting Entertainment. Good morning usab sa mga nakamonitor sa Radyo Bagting mobile application. Good morning ninyong tanan. Good morning usab. Diha sa tanang good morning usab sa naminaw nato karon diha sa Kanibungan Dumingag Sambuanga del Sur. Especially kay Francisco Rohonyot Senior o kay Mijuna Ilaigan Unyot. Good morning usab sa mga naminaw nato diha sa Militar Tukuran Sambuanga del Sur sa Humawan family. Iros family, Lumaino and Biralyo family, especially kay Propication Lumaino Biralyo o kay Ryle James Biralyo. Oh, good morning usab kay Technical Sergeant Samuel N. Pujutan, naminaw na to karon diha sa May Kuta Dao. Kay Staff Sergeant Totong, Staff Sergeant Sapyo, Technical Sergeant Javier, naminaw sa to diha karon sa May Kuta Dao. Oh, good morning usab kay Sir Lieutenant Colonel Ronald Dakawi sir. Tanaw sa atong live karon Technical Sergeant Swasula Sergeant Headquarters Company og good morning usab sa naminaw na to diha karon sa May Sanito Ifil Sambuanga Sibugay. Kaya gipanguluhan ni Technical Sergeant Ichabis sa First Sergeant sa Persimo Company. Sub Sergeant Alejandra naminaw usab dira karon sa May Sagunsungan Marawi City. Sa May good morning usab sa naminaw na to diha karon sa Maria Cristina Iligan City. Kaya Technical Sergeant Kalunsag. Good morning usab sa mga naminaw karon og naka-tune in sa 106.3 Bell FM og DXBG Radyo Bagting 756. Wala na kitay kita kon wala na kitay igong oras. Mao kadto ang naglangkob sa Mahigalaon news updates karong buntaga. Ako ang inyong tigbalita, Sergeant Franklin Ilaigan Unyot, Adjutant General Service Philippine Army, Public Affairs NCO and Personal NCO, First Civil Military Operations sa Mahigalaon Battalion, Civil Military Operations Regiment Philippine Army. Naghang salamat o maayong buntag kaninyong tanan. Lasay 55.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isiha.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Mm-hmm. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
6: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon. Sample Plus Gold.
7: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7 on top sa bundag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Bagting o kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Sabado, pizza 23 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Dahil kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Ball FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Itausap kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News official Facebook page. Og ma-monitor sab kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!

0: Uluhan sa Balitang Lokal, 19th founding anniversary, gisaulog sa 1st Infantry Tabak Division kagahapong adlawa.
1: Tabak Troopers, gipasalamatan ni Major General Diego Ray Barquillo, gumikan sa ilahang pagkamatinud-anon sa trabaho.
0: Uluhan sa Balitang Regional, 6 katulunghaan sa Cotabato City, nakadawat og digital library gikan sa Ministry of Science and Technology.
1: Ustads patay sa pagpamusil sa Dato Odin Sinswat.
0: Uluhan sa Balitang Nasyonal, Senador Marco Leta pasakaan og kasong plunder o bribery sigon sa Ombudsman Investigators.
1: Wala na balaka si Presidente Marcos sa gidaghanon sa mga senador nga kaalyado ni Sara sa Senado.
0: Uluhan sa Balitang International, Afghanistan gipailalom sa red alert sa UN.
1: Samtanga, Cuban President Raul Castro gipasakaan og kasong murder sa Estados Unidos.
0: Uluhan sa Balitang Negosyo, presyo sa lana posibleng musakahangtod 150 sunod semana.
1: Sa uluhan sa Balitang Sports, yala makasangka si US tennis star Iva Jovic.
0: Uluhan sa kahimsog sa panlawas, Pilipinas sa UAA nagkayusa para sa himsog sa panlawas sa mga OFW.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, dilita ng taste buds, mapalgan sa ibabaw sa dila. Ang uban atong sairana, kung asa nahimutang.
0: Uluhan sa Balitang Showbiz, Alex Gonzaga Mapdos na human sa pila ka tuig nga hinulat.
1: Kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Ako si Bagting 27, Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazana. Ang BBC Bagting Balita, alas 7, hatulog sab kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC Bagting Balita!
3: Sintinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Leslie Barnes, Gerald Obedincio, og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities, og gymnastic winners, be one of them. Avail now sa ESC Scholarship sa Grade 7, first camp, first serve basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: BBC Bagting Balita.
1: Huwag karoon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
2: BBC Balitang Lokal.
0: Isaulog kaghapong adlawa sa 1st Infantry Tabak Division ang 19th founding anniversary nga gipaygayon sa Kuta Major Cesar Sang-an Upper Pulacan, Labangan sa Buanga del Sur. Ang maong kalihukan adunay temang kung siyampung taon, ang tapang at dangal. Diin gipakita sa mga kasundaluhan ang ilahang kaisog, pinagi sa pakigbatok sa mga kaaway sa Estado. Nahimong pinasidunggang bisita sa maong kasaulugan, mao ang Commanding General Lieutenant General Antonio G. Navarrete, samtang nitambong usab ang mga nagkaniyang elected officials gikan sa Sambuanga Sibugay, Sambuanga del Sur ug labaw sa tanan ang mga nagkaniyang tropa sa kasundaluhan. Alayo niini, magpadayon matud pang matinud-anon ang kasundaluhan sa pagbuhat sa ilang tagsa-tagsa ka mga tahas, ilabi na sa pagpatunhay sa kahapsay sa kalinaw sa komunidad. Lakip na niini ang pagsiguro sa kaluwasan sa publiko nga dili mabutang sa alanganin ang ilang mga kaugalingon.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, gipasalamatan ni Major General Igor Ray Barquillo ang tanang mga personay sa Tabak Troopers na mao'y naningkamot aron magpabiling hapsay og malinaw ng ilang area of responsibilities. Nakip sa iyahang gipasalamatan ang mga fallen heroes nga namatay gumikan sa ilahang pakigbisog aron lamang mamintinar ang malinawong komunidad. Nagkanayon si Major General Barquillo, pinagi sa gipakita nga kaisog ug matinud anong pag-alagad sa mga kasundaluhan, lakip na sa mga enlisted personnel ilahang nakabuot ang dakong kalampusan. Pinagi matud pa sa pagtinabangay ug kaandam sa tropa, ilahang nakabuot ang pangmalahutayong kalinaw sa komunidad. Man na deklarar nga insurgency free ang tibuok Zamboanga Peninsula.
2: BBC Balitang Regional.
0: Formal nang giturn over sa Ministry of Science and Technology sa Bangsamoro Government ang Starbucks o Science and Technology Academic Research Based Openly Operated Kiosk ngadto sa unom ka Junior High School sa Cotabato City, isip kabahin sa pagpalapad sa access sa science o technology learning resources sa rehiyon. Lakip sa mga beneficiaryong eskwelahan, ang Bangsamoro Science High School, Mindanao Capital College Inc. and Incorporation, Dato Siang National High School, Cotabato Institute of Technology Foundation, Dato Sima Kalungtungan High School, o CCNHS Annex Diocalano. Formal nang gidawat sa mga school officials o magtutudlo ang Starbucks units atol sa turnover ceremony sa Cotabato City Division Gymnasium. Tumong sa maong programa nga mapalapdan ang access sa estudyante o magtutudlo sa digital o research-based learning resource ilabinasan natad sa STEM sa Constrant. Ang Starbucks o sa ka-offline digital library system nga adunay libo-libong science o technology learning resources nga ito nga magamit bisan walay internet connection.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, padayon pang giimbestigahan sa mga otoridad ang insidente sa pagpamusil nga gikamatay sa usa ka ustad sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte niadtong Huwebes, Mayo 21. Kilang namatay nga si Ustad Nazruddin Tungan Abubakar, hingkod ang pangidaron og residente sa Barangay Makira. Base sa inisyal nga imbestigasyon, nahitabo ang insidente pasado alas 12:30 sa hapon, Daplin sa National Highway sa Barangay Makira. Sumala sa mga testigo miduol sa biktima usa ka wala pa mailing suspect na sakay og motorsiklo giposil kini sa duol nga distansya og daling miikyas. Dali nga gidala sa mga residente biktima ngadto sa Dinaig District Hospital apan gideklarar kini nga dead on arrival tungod sa samad pinusilan nga iyang naangkon.
2: BBC Balita.

0: Department of Energy niadtong Biyernes, Mayo 22. Matod ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, may kunhod ang presyo sa diesel gikan sa $163 ngadto sa $156 kada barelis sa ikaupat nga adlaw sa binayluay ug posible pang muubos sa dugang 0.50 pesos ang projected increase kung magpadayon ang maong paglihok sa presyo sa katapusang adlaw sa trading. Samtang miingon usab si Abad nga nakapil na ang programa sa gobyerno nga 10 pesos diesel subsidy ala sa mga public utility vehicle o POVs nga kun ang 970 ka gasolinahan o gilauman nga mulapas kini sa 1,000 sunod semana samtang nagpadayon ang DOA sa pagbisita sa pagtudlo sa mga gasolinahan sa sistema nga gamiton sa subsidy program. Nga plano usab himo ang standard platform sa umaabot ng mga ayuda uli sa cash distribution system. Ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagadian. Nangita ba kamo og cellphone, laptop, CCTV, printer o guban pang accessories? Ayaw nakabalaka kay available ang AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian nag-offer sila og cellphone o guban pa. Dala lamang kamo og valid ID o down payment sa dili madugay maka-cellphone na ka. Unsa pa man yung gihulat, ato na sa AB Gadgets Pagadian, ananahimutang sa Barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian City, at bang sa paprenta. Alas sa dugang kasayuran, doon lamang kamo silang stops o di ka mo message silang FB accounts, AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, adunay nagkadaiyang branches. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
1: BBC Martin Balita.

0: pagkakasangka ni Pinay tennis star Alex Yala si US tennis star Iva Jovic sa unang hugna sa French Open. Kini ang unang higayon nga mag-atbang ang duha sa WTA Pro Tour. Si Jovic ana karon sa world number 17 ug ika-17 nga seeded sa maong tournament. Sa mga karon aduna siya record nga gikuptan nga 21 ka daog ug 10 ka kapildihan. Nabot ni Jovic ang iyang career high ranking world number 16 yatong Marso human siya nakaabot sa semifinals sa Charleston round of 16 sa Roma. Mga balita tad kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kahapon palit og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Nausab sila ay laing on exclusive distributor sab sila sa LPG Fiesta doon na sila branches sama sa lungsod sa Dumalinaw, Aurora og Tukuran, Zamboanga del Sur.
1: BBC Martin Balita.
2: Sa balita ang kalungkot sa panlawas, nagtinabangay ang Pilipinas ug ang United Arab Emirates ug UAE sa paghimo og konkretong mga lakang araw mapanalip dala mga mapalambo ang himsog sa panlawas sa mga OFWs. Target sa duha ka nasud nga makahimo og formal nga sistema din masakop ang National Insurance System sa Pilipinas og UAE ang check-up og pagpatambal sa mga OFWs nga nakabase sa UAE. Ipaklaro sab sa duha ka gobyerno ang kamahinungdanon sa health education batok sa mga sakit sama sa high blood pressure o diabetes nga kasagarang mapasagdan sa mga OFWs samtang nagtrabaho sa gawas sa nasud. Personal usab nga giila ni Dr. Maha Barakar, Assistant Minister for Medical Affairs for Life and Science sa UAE, ang mga programa ni DOH Secretary Ted Herbosa ala sa proteksyon sa kahimsog sa mga Pilipino.
0: Ang balita sa maing panlawas, hatod ka na to sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Obay-Obay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty, gilangkuban sa 5 ka-espesyalistang mga doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Obay-Obay, usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy, and women's ultrasound. Dunaw sab sila ilain pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty. O sila si Dr. Gino Oliver Bancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Rubina Bancoro, pediatrician with specialty

0: update dinita sa nasayod ka ba mga kabagting o kabulkada? And of course, bagting 27. Yes. Nakibalo ba ka na, nadili, lain nga mga taste buds di ay, dili lang daw mapalgan sa ibabaw sa dila.
1: Mapalgan.
0: Ni Saira, no, gahan din napita mapalgan ni Ana taste buds sa ni. Alright, so kwahi sa nandang na Sairan sa katauhan. Ang dila, dili lamang maoy dunay taste buds. Abugtong responsable sa panlasa or imuhang taste. Tungod kay napay taste buds sa nagarayang bahin sa atong baba. Okay. Pinasikad sa taho sa mga eksperto na ang binultong gidaghanon sa taste buds anaagayod sa dila. Pero gidalugdog na kita. Pero doon na pa'y mas daghang ipiglotis o kanibitaw nagbutoy-butoy sa ilalom sa dila sa tao. Taste buds sa ilong o sinuses na mo'y responsable sa pagsimhot nga mo'y labing mahinungdanon sa pagkaon. Nasayod ka ba nga ang taste buds? Dili lamang taman diha. Doon na sa'y presensa nini sa tutunlan. Bisan na sa ibabaw nga bahin sa esophagus. Ang mga babies, kining mga bata, mga puya, o mga kabataan, mas dunay katakos nga makalasa bisan unsa kung itandi sa mga hamtong o tigulang. Gumikan kay dunay matud pa sila'y mas abundang taste cells sa membrane sa ilang aping o sa ilang mga ngabil. Imanaban ang anasa 2,000 ngadto sa 4,000 taste buds nga nasa average nga mga tao. Ang tanang taste cells mausab kada semana. Ibutyag usab sa mga scientist nga 25% sa mga tao giilang super tasters. Samtang sa laing bahin, doon na sa 25% sa mga tao nagitawag na ito non-tasters. Itong dili kabalo man lasa or less sensitive sa lami ang lasa. If ikaw ang super taster, alam na, batang may gana. Sabi ko, batang may laban. Alright, ang balitang nasayod ka ba? Hatid ka na ito sa Eliana Bayview College na nahimutang sa Balangasan, Pagadian. Ginusarang pribadong tulungaan sa sudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Ang Eliana Bayview College nagtanya gugunom ka kurso nga mawakining musunod. BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, yan kining gitawag nga BTVTED, Bachelor of Arts in English Language Studies kon BIELTS. Pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapunan o panggabi ibusa. Wala na'y rason. Aron dili ka makatungha, ilibay na sa mga working students. Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Pagting, Pagting, Balita, Balita.
3: Mga mati o padi, ani ana, ang balita, showbiz!
1: Mali pa yun nga gipahibalo ni Alex Gonzaga ug ang iyang banang si Mikey Morada nga nagpabot na sila sa ilang unang anak. Human halos unom ka tuig nga kaminyoon og tulo ka mga kung tulo ka miscarriages o tulo ka higayon nga nakuhaan. Sa mensahe ni Alex, nga bisan sa ilang pagsulay, wala sila mawadaan o pagtuo og padayo nilang gipasalig ang tanan ngadto sa Ginoo. Matod pa niya, samtang nangandam sila sa ilang IVF procedure, kalit silang gipanalanginan sa natural nga pagmabdos. Nagpasalamat usab ang celebrity couple sa tanan nga nag-ampo, misuporta og naglaom uban kanila sa ilang journey sa pagpakiginakanan.
0: So, muna, mas pampasalamaton kay sila bagting 27 kay
1: kanila sa dugay nilang ipaabot, ningabot regular.
0: Oh, the whole world witness them kung yes. Unsa ang ilahang mga naagihan itong mga panahon
1: sa
0: nga
1: sa mga sacrifice nga gibuhat, no?
0: Itong mga panahon ba nga nakuhaan, dahil grabe ang depression ni Alex.
1: So, naragyap po na ang pag-ampo sa nagipasalamatan gid sila dako pod no.
0: Mhm. Una nga kamo dihang mga naminaw ron mga kabagting o kabulkada kon wala pa mo gihatagan karon basin di ay tagan mo og anak sa umaabot nga mga panahon. Magbuhat lang kay ang tanan dili man shortcut.
1: Ayaw lang gid kawadan og paglaom og pagsalig.
0: Okay, pagsalig sa kahitasan kay ihatag ra na. Okay, kanibitaw si Alex, o. Oh, gihatag ramang yun sa tukmang panahon.
1: Nawala, apan, naaray, gihapoy ning abot. Kaya ang balitang kungikan sa NTC, nagpahibalo ang NTC Commission Region 9, ang NTC Region 9, nagpasidaan sa publiko, may tungod sa nagkadaghang insidente sa scam message o malisyosong links na nagpalapnag pinaagi sa text messaging o online platforms. Adunay mga mensahe nga nagpakaaron ingnon nga gikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno o mga telecommunication companies aron makapangilan. Gihangyo ang tanang katawhan nga dili mag-click sa dili pamilyar nga links, dili maghatag og personal nga mga impormasyon o one-time password, og siguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. Palihog i-report dayon ang bisan unsang kahadlukan nga mga mensahe ngadto sa inyong services provider o sa NTC Region 9. Magmatngon og mag-amping sa inyong personal nga mga impormasyon. Kini ang opisyal nga pahibalo gikan sa NTC Region 9 alang sa serbisyong publiko.
0: Alright, samtang sa laing bahin. Good morning, usab sa mga naglantaw karon sa ato ang Facebook Live sa Radyo Bagting News. Lakip na usab sa Radyo Bagting Entertainment. And good morning also sa mga naka-monitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Good morning ni Joey Maidel Castillo. Always ni siyang naminaw sa ato ang mobile application. Always po ni siyang mag-message nato kung nihinay ba, ni kusog ba. Sa din ni siya ka-conductor sa Rural Transit Mindanao Incorporated. Daghan kayong salamat sa imong pagpaminaw, Sir Joey Maidel Castillo. And of course, good morning ni Ma'am Vanex Mutia Abamonga. Daghan kayong salamat sa imong pag-subaybay sa ato ang programa ini sa atong official Facebook page. And of course, good morning ni Renaline Batikan Pantuan, Warvin Tahoy Lindi Punuan Ungos. And of course, si Dilapinia Bricks. Naglantaw sab sa ato ang Facebook Live karon. Good morning sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning usab sa mga naminaw karon din sa Tambulig. Kining Zamboanga del Sur din na particular na sa Lower Tiparac si Ate Isay Aragon. Minaw sab siya karon. And of course din sa Kanibungan Dumingag Zamboanga del Sur. Mga nanimuyo din ha sila halos sa mga 40% naminaw sa Radyo Bagting and Bell FM.
1: Oh, good morning usab sa itong mga televiewers sa TikTok, ilabi na kay Kuya Jason og sa tanang mga kananay. And of course mag-amping kay ulan-ulan ra bagyod.
0: Ulan gyud mo para bay pagdalugdog niya kondango na taani.
1: Nakuyawan ko sa
0: dalugdog
1: at okay. Nakuyawan ko.
0: Kaya kusog tayo ang indication nga kusog yun ang pag-ulan karon ron. Ang tabo na yun ang kaning panahon ba nga, di ba? Pating taasa kayo ang init. Sakit kayo ang init. Yan karon di ulan na yun. Ta, finally. Alright, mga kabagting o kabukada, sa mga wala pa naka-download sa Radyo Bagting mobile application, pag-download na mo, gamit na ninyo ang mga smartphones, mga Android phones, makita ninyo na sa Google Play Store. And ayaw po kalimot sa pag-follow sa ito ang official Facebook page sa Radyo Bagting News na nanakaroy 19,000 followers. So, ayaw kong share sa ito ang mga kundiya, mga gipost ng mga balita, mga live streaming, aron mas daghan pang mga kabagting o kabukada na maabot sa ito ang mga balita o impormasyon. Huwag itong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Webe, Chiril, Uniot, Lirazan. Daghang salamat o may buntag, ganinyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC Bagting Balita!
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
7: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
10: Kung po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Tumahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
12: Sample Plus Gold.
13: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
14: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon. Lawas bas kogon.
2: Rock, rock, radio, bad, bad, ding, ding.

0: Rádio Badim.
1: Southern Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southern Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Southern Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Southern Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogdugo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kog. Ah, one week. Kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayo na ko. Bunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Modlan, amon isa sin tanakapin sa Buena Vista.
5: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
5: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoodyo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
0: Radio Bad Bad King King.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.